yara umaligu bina hum yonu wa laysa yansabil ama mubarizul ali wa munshabil.

0: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp
1: di fàttali nit ñi bu baax te di leen wartandikoo lamiñ ni ñu ko war a sàmme ndax lu am xotóora la ci diine ndax mooy dugal nit ci diine moo ko ci génne mooy fasub sëy moo koy tas mooy digle mooy tere dana musle dana àllage moo tax rasulullahi salallahu alayhi wa sallam wax leen li ëpp ci ñi tàbbi sawra ay wax moo leen fa dugal wax na ni itam ku ma téyel ay cëram ak làmmiñam maa ko warul àjjana nee na it nit dana yëkkati kàddu gu baax gooyo fi moom yàlla yëkkati ko ca daraja ju kawe waaye nit dana yëkkati kàddu gu ñaaw gooyo fi moom yàlla gott ko ca ba mu wees ñëpp moo tax mi nga wax ñëpp nañu téye seeni làmmiñ bàyyi wax yu ñaaw yi bàyyi wax yu amul njëriñ yi min xusni islaami almari tarkuhu ma la yani te xam ne ku suturaal sa mbokkum julli yàlla suturaal la man satara muslima satara allah sëriñ tubaab wax na ne sa làmmiñ na nga fexe bu ci wax mukklu ñaaw lisaanuka la tazkuru bihi awrata mriin fa indaka awratun walinnaasi alsunu

0: nga man
1: lool nak da yom nak
2: té fofit man amna lu
1: ma bari yu sew sewan yo manam buñ torom gi felé sax ci mbek Seigne Touba rek da dun ngorati sax ñuy taxaw di jambat dara
2: dé
1: fo jëm ñu bokku di barké loko tassu ci yow waxuma la sax nga bokku ci mom wala dara waye dé ba seen mbir yépp nga di wa jëmele ci mom fo dem dañ lay taral fo dem loko tassu ci yow kalay defal lilé mat lay dox di fatali ko gërem ko sant ko santam sax deful luñu man topal ndigal yow sa diru dund santé ko
0: Touba rek
2: tayit amna lumay boné lumay yëm ci Seigne Touba sax waxé ndé non ndax waye ak tiant digam ak boromam lumay yëm la xolé ci nuru dalit fam tay lak shukuri bila kufran ya unhamani ya anil khusran lak shukuri ala al binai ya unhamani ya anai ala al halali ya laqi wad dalali lak shukuri ala man sajadu ya man li ghayri saqa man la yasjudu lak shukuri ala man raka'u mam di sant suñu borom ci yoy mulim yep ci tabakh yek ci lu dagan ak ci ñi sujjot ak ñi ruko ak nga xamne yoy yep lim nako ala awtani ci ci rom ginaaw gi mu ñew ci maam yimu santé suñu borom ci julli mi ngi ci shakartu kalma bis salati ci julli ci wor ci ne shakartu kallahu bit taharruk ci ay yëngatu ci ay dal
1: wax sax ne man dotuma xacc ci dotuma jagn luma bëggati ak santama koy may na saxtu bis sukri sikayat falam yesko ma ma ne dotuma xecce dotuma beugé dara sante yalla la koy xecce suma beugé jagn dara yit sante yalla la koy jagn
2: lam nak xamne tollu way la bo xamne mi melne lim wax rek ya rabbi in a'taytani fa shukra wa in man'ata faridan nga xamne lepp rek daf ko delo suñu borom dafa
1: muju baye jaay leppam yalla qad bi antu tadbiri bi tadbirika li wa naqad al bayti bi
2: kal nga xamne rek kon leppam limi wax kulli lillahi rabbil alamin leppam daf ko jox suñu borom melna ni tam lolu mo feñ ci mbiram mo feñ ci leppam
1: nga xam nga suñu borom mom da jexalu dara bopam sax man nako may ndax ab tabla ba ko laaj rek leen moy li seen blad don wax naan yalla ku tolne yalla du jexal dara ku ko laajul musim duma ko laajul tuti
2: moy ful la sax
1: duma ko laajul tuti seen bi nak fofu la rawe ñep man naane ndax fu ni de naan ay rabbi sid ni hilman ay nangam mune wajjal fu adi ya madina taw do dafa xam yalla rek net li gogu ñuy net li ne seen modou xal nako sunu borom ngeeram ak leer ci yar bu baax ak njabotam te ñaan suñu borom tek ci ñom loxo serigne am seto ak serigne mustapha ma sama netti li ne ma su netti ne ko ne te tuba wax na ko ne dafa am ci mangi seen suñu lañ fa bind ci kaw moy de su fi dello ablaaj yi dal malaka mi fi ne ne ko fi dal ku gorgolu ba esp lum la laaj rek dox waye nak du buntu bu ñuy tejj wala dara waye ken ko ne fu sa garaat yam rek bo ñewé ba jup sa yam kay tollu fa ngay mëna yam ne nak señ bi bim ñëwé ba SF ñi nga xamné ño taxaw ci buntu sa yag fa lool ñi am fa ay at ñi dem ba am na ño xamné sax seen bubu yi day dag di rot ndax mënu ñoo jëf lu leen jallalé te yag nañ fa te fofu duñ téé kenn waye kenn jëfalé jall néena bim ñëwé nak tawaytu tari khal xawmi waxtam ci dahi gogum wax taxna a l'heure bim leen rot di dole néena am ñu téé ci mbum naan ko wajjalé taxawal ñi ñoo la fi gëna yag fofu te ndax fi du noot néena fofu ba may gessu di bëgg wax ak ñom li ñuy wax ab gëwel yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko don ci man ndax mo ne ma demal amo jot ma wax ak ñom nan leen ki bi ngeen ko xamul moy nangam moy khadim rasul neena bi ñewé ba STK bi bugu ba ci biir lum yëkëti rek ci mang bagage yi ne ci biir mang seen lum yëkëti limuy kalañ malaka mi ndax li kenn mas na la ko laaj mu ne ko waaw lolé khutbu sangam mas na ko fe laaj ndax li kenn mësna la ko laaj nonu mu dem ba lepp jaax mu gëna taxa ci buntu malaka mi jaax lool fofu ndax fi dal ni yagge ci buntu bi mënu ñoo fexé ba SF ki gor gor lu ba SF ba nopi nara demaat ni ak loxay neena mu ne ko waaw ndax dañ ne fi kenn du fi delo laaj mu ne ko waaw mu ne ko indi ciabi mu ne ko ah lool nak day duma ko man ndax lu fi way laaj jox ma xon waye ñewum mako ciabi jox ko neena fofu kaddu suñu borom dal ci kaw mu xam mu lakam ndax xana da nga xeb sama bir ñi fi ñew bet rek laaj la seen bet tu reyna bam laaj lepp man duma jaxal dara neena mu def ci jibam bi muy rom suñu borom ne ko ñoñu nak ñoñu taxaw bëgg dugg ci bi buñ ma sonalati ginaaw joxna la ciabi ji légui lu ci way bëggati na ñew ci yow neena ma xamne suma ko defé ci sama jibarom bu len dem duñ xamne mi ngi ak man ma laaj suñu borom digal ne ko ndax man na leena leral ne mako yor suñu borom nako jox limam wara hasri ladallahi fi yadi umaruntuhu min malikin qadibil an da ci bir bu dewe ba ci bir mi ngi nan siwa musawil islami nak fiha
0: sam seigne touba rek
2: may wax xam ngeum gi ak yaakar gi ak wolu gi fuñu ko tegg rek desna war na fa rom waaye tam war a bàyyi da cee bari yoo xam ne dama gis ne dañ ko war di jàng ci sëñ Touba di loolu da cee himma ju kawe maanaam li ñuy wax réy bët bañ a xool lu suufe ndax sëñ Touba loo yooyu nit mën a laaj mësa laaj yëpp daanaka buñ ko bu ko laajee da ko fay teg ba laaj loo xam ne kenn mës koo laaj himma googu moo ko yóbboon ci li nga wax léegi bala muy dem ci géej gi imaanam islaam ihsaan lépp mat na
1: sëkk
2: waaye xool fu sori loolu yaakaar naa luñ war a royee ci sëñ Touba
1: te loolu ku ko matle ci réew mi ñu jiñ la loo doonu
2: waaw
1: ma tax nag jiñ googu ñu lay jiñ loo doonu nag bu dee ku yàlla noo ta dimbali
2: da ngay daal di toog rek doy loolu waaw
1: nu nga ko
2: mu ngi noonu kon yaakaar naa xool fu sori ak yooyu yëpp war nañ ko royee ci sëñ
1: bi lu ñu war a roy ci sëñ bi ndax sëñ Touba waxe seytaane la yàqug seytaane la
2: buñ ko mënoon nañ fi wut si wala lim dong nga ko mën
1: loolu seytaane la dañuy wax naa ne su ma wootee ba xool li nar a jëm ci ndigal yi dëddu tere yi seytaane ju def ci xele nit ñi daan ne li sëñ bi li muy wax mu dong nga ko mën naa buñ ko mënoon ji ak du ñu dugg ci suñu sixaat di yenn suñu baa daa ne loolu sax kenn ku ne xam ne ne ak ndof la waaye ndax dugg nga saxaat ndax yow taxaw naan li suñ bay jaxate wax naan murid dëgg moom yombul murid dëgg yombul la yombay nga wax ne man am murid laa te doo am murid day dee te deewul asal li dee metti amaana nga gis waaju tëb dal di dee te doo gis ku tëb dal doon amul gisal waaya ngi nag di daw ci murit ba dundam nga farjee mu réer ak murit gisal kii itam nag di daw ci murit ba am ay kat te doonul murit dem ba am ay télévé ñëpp di ruo te fekk doonagoo murit te sax kuy murit ak ku doonul murit fa bis penc lay feeñe yowul murit bu dee fii la yow koy fexee jug di aw siraatin nga xam yow ku doonul murit bàyyil dox di yab nit di xëy bi mbiram yab ko mëto ko mbërit
2: te loolu sëñ bi ñun teel na ci ubbi suñu bët
1: bu baax
2: ci boo xoolee ba ci masaali yooyu muy wax nga xam ne lépp ay jàngale la
1: man tey si yu jubb sa waa dul gis dama fan yi dama toog di man dal na tardé dina gisuma ko xool sëñ Touba fi ne bi muy am fukki at ak ñaar gone ngu am fukki at ak ñaar fii ci ñi ñuy tudd di ko tudd ak keneen ku mu mën di doon fii ko malaatu ko jàng ko dong sax bu góorgóorloo ba mën koo def fa la yem wala mën a xam li muy wax xoolaku léppam ni mu teel a sotti noppi bi muy sañ ci yoonu murit fanweeri atam lay dogam ak responsabilité bu rëy boobu ku mel ne maam Thierno Ibou Fatty bi ñu koy jox yoonu murit di ko dénk ba tey gis nga li mu am nga xam ne ñoom comme li ñu daa teel a seen yitte day bo duñ wajur wala ñuy wéeru ci kenn ba nga xam ne saa su ne teg suñu borom dañ koy xool tëb ndax loolu feeñ na bis ñuy jëm ci ak màggalam ñu siyaari waa këram ne bi muy dal ñaa daa woo suñu mbàkk bi sa ñëw mu ne ko ma bëgg nga dalalal ma ko dalal ko ba noppi ne ko nga jàngalal ma ko te wutal ko ab royukaay ne ko royloowuma kuy dund nag ndax kuy dund ku ne mokk ne ci bëccëgu weeru koorayam li feek dog jotut rek daa ne ko na seet ku dundoon bu ca léppam rafet mu roy ko kay ñoom dawuñ kuy dund seen lépp ci yàlla lañ ko daas loolu luñ war a roy ci ñoom la ak bañ a jàpp ne rek gone laa soo yëkkatee dara ne yi ñu ne li wu hóor nit ñi lañ lay jatu nga dee dee ko ko yor ko dul yàlla te fa mu war a ñëw li o ma kaana li nafsin an biisnillah ku xas xam loolu bëgg caa dox bëgg caa wéy te mu wóor ne lii neex sëñ Touba la bu nit ñi ne wóorut dañ la fi catu nga dee nga ba te sëñ Touba daana wax naan bu leen ragal dal leen la leen dee di fekk loolu bokk na ci li ñu gën a tardel dañ lay liggéey gëm loolu ne dañ lay liggéey wala dañ lay catu nga dee wala waxe nit ñi baaxut cow nit ñi baaxut yooyu képp koo ko gëm doo dem fenn ndax bu fekkoon sëñ Touba bàyyi xel loolu ak ñi topp ci moom waa këram yi kon duñ def dara sëñ Abdoulaye bi muy sanc daaraam ju njëkk fukki at ak ñeent la am fukki at ak ñeent ci la beru fasiyene taxawal boppam ak fasiyene liggéeyal sëñ Touba boppam
2: man loolu
1: lu ñu war a roy la
2: maam dañuy yóbbu ci loolu rek ne dañ leen a war a roy ndax
1: roy ñàkk roy gi moom
2: dañoo fees dell ci ay maam ay yu mat sëkk ci wet goo ko seet diggante jom ngor fulla fayna
1: té xam nga amna lu seigne bi da wax na ngeen xamé am bop ak der bop da né am bop moy sét mbir ba mu wor leen lé lu bax la nga sax ci té kenn der bop nak moy nek ci mbir xamula bax la am nit bu nopi kenn mën la jajalé waye li nga sét ba mu wër ni dëgg la bu adini bép taxawon nan la du dëgg ak da ngay dé ak da ngay li del na amna ñu nek ci lanen ba dé ca taxamu fi ni
2: té ba xol lolu fej bu bax ci dama koy faral dé xalu leer kan maam bu neme ba ci bir waxu dogu gi def ci feñ ay lu melni anna ufawid ahwal
1: japp nañ gis mi ngi mel yalla seigne sambay di faral di leer nan bu ni nga xamé ne fukk gëna bari ñet
2: alhamdulillah
1: ana xam nga ko ba mu wër la bu adina bepp taxaw nan la wajile da nga joom sa xel dafa neeku nangam ñet gëna bari fukk du tax nga nanguko moy lool
2: xam dogu gu mat seuk li xelu ñepp maccion jëm ci lay tam wañi wuko taxul mu yox yoxe taxul famu teggon beutam mu teggi ko fa son yaakaam yu jara baye xel
1: wax yeta yi mel non da na wax na warna kep kuy soobu aw yoon mu defene moko gëna xiyon wa te lebir mu laaj ko pakya ak ndog ya te lu mu ko ci wax mu gëm ko te defé ko nam ko waxe ba lu ko may mo wacc bofum ken wacc ko ku lajul mo wacc bofum ku laaj ko xamul mu wacc la ko laaj sama la ko laaj ko xam te lebir te defo lam la def wax nak ko pet nga tawat sama
2: ci lu wer kon ci fatel yi ñi yene nga ak seen émission gis gis di jotaayu jangat ak fatelante ñu dalal serigne salih mbake khassayit di tane magal gi nga xamne ñi ko deugmal ak solo ci ak lu ci seigne bi waxon ñaarelu xajj bi tam ci kanam tuti di ñi ci duggu nga xamne xeyna ay denkane serigne touba am ak lu ñu daan denk waye bala bobu rek ba tay ci ko wax magal wax shehru safar muy wër wo xamne wëru tedd la te yaakaarna seigne bi nim koy waxe rek shuhuri wa a'wami lepp bis yeek wër yi lepp ñak neenal gi dafa tax lenn lu ci nek amna wax yum ci wax waye tam jëmi xamne ne amna cër bu baaxa baax ci mom amna wacc way
1: jëmi safar mom fa melni da ka jek dafa yag doon wéru seigne touba ndax bo xolé ci min xassay dem yu bari ci safar amna fu wax ak bam sasin junnatun safar bam sasin jannatun ak lima junni legi sank mo ya khay dan li doona kasbin wa safar mahdal ya man anani han muadin wa safar bari na fum ko wax bari na fum ko wax di xamle mbek ak xewal liko sunu borom defal yag defal ci wer soir lulul nak bis bo nga xamne ci lako yalla tanal ta defal ko ci lu reey lolou nga xamne sa sunne ci bir ki lele damay taba safarul kharaj safar mahya safar mad sayyidina muhammad lune dal teunke nako xasse te bu duggé ci bir da ngay gis sante yalla gami sante ci jëmmé wer wi ci bopam ndax seigne bi ci bopam dafa fonk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax fonk gi mu fonk yonnati taxna ag na ci wer yi ñi tuddu gam sax nga wor da wax na wer yi teranga la yoy ñi tuddu gam xam nga safar ci la dig gam gam rak gam rakati gam yoy daw nangu sax ko ko wor yoy mom dafa bok ci ndax ta xam nga safara ko ubbi lool li tax mu gënon ko fonk ana fu massaane ñew dañuy tambal di wajjal xassidi yimi def yépp da koy jëme ci tag yonent bi mo tax na safaru mad sayidina ak yi demé non lim ci wax dal bari na lool man na xamna ne neewon na dala ko wax tay man waxtan lo gi man xamna ne dama bëgg dimbali xeyna ak ñeneen waye man dama xamul lu may wax xam da gatt lool te gëssu gi neew te dama japp ne man dal yëkëti xassidi seigne touba yalla sakku waye
2: xassidi mo xamna ne dinañ ci bal niñ ko defé won rek buñ né bala jotey bi ki waye tam li ko gennul serigne bi
1: sa fani dama bañ taxa guddal aw fanam tamé ko ak wër lool mu soñu lool ndax dañu ñew jangal ko xassida xassida tu ek fini ak yene buñ noppé ñu aan mu wax ma mbek mu bettili ndax dañu xassida seigne touba amul luko upp ndax nituk yalla gëna ob yonenté li gëna reey ci limi yor di ci liggéeyal yalla moy karam te gënaaw neena karamati khattu yadi kon xamnañ na xassida dara upp ko daani nak ku koy jang rek ñun ñi la gëna war mané ko man dé bi mu waxé lool mané ko man dé jang gi ma koy jang xeyna xamne mbegum seigne touba la ma fassiyene ko ci fete ngir defal nañu lepp te ñun defal ñu ko dara ma ci fassiyene fete fofu ak it kep ko da nga bokku ci Seigne Touba taxé né yalla ma xam lo ci mëna galan ko def gi ma koy def lol ñaanal ma ci lol lu né bari yu né mu wax ma ba mu jëne ma sax yow wéyel rek yow dal lol rek la lay wax wéyel ci lol moy lol day ay soñé yo xamné faaw ñu bëgg ko sant ci ndax ñom ñi nga xamné ñoy suñu rek ku melni Cheikh Mamadou Fall ñu suñu wajur sa suñu dama ci soñ amna bi sax wax na ma né lélék nit ñew ci man dé né ma sa doom ji yëkëti nga xamné du bëgg lu dul ma may ko buntu bam wax ma ni ma worut nang ko téré nang waye duma ko ci may buntu sax wax na ma batay ne ma xëssidi yi ngay jàng dé nang ko fonku baax ndax suma ko mafal sama ko loolu soñé yoy dañ ci sant baax ndax ñom suñ ci dimbali wuton du ag fi te duñ ko manit
2: tayit sax day lu am solo kéro ngi ko dun ginnaw Serigne Touba Cheikh Ahmadou Khadim daan nako deful bopam kon yaakaar na ni loolu rek tay ba ci ku melni Serigne Abdoulahad mom yaakaar na nit ñi min nañ
1: baax baax
2: mi ngi non
1: wax nañ ni amna benn bis Serigne Abdoulahad dafa taw ni am ko way jang am kilifa ba tok ci wër bi wa sen bi ki doum da ba bari yak lol ñoko waron def te defuñuko kon nak luñ ci am nañ jëf
2: kon yoy yep yaakaar na ay soñna la te itam lima juñj rek waxtaan wé ci señ bi la mo tax xeyna nit ñi am ci tam nerbo wala di wéru safar né lool lu ko señ bi tuddu tek ci lenen sax lool yari wax nako kon xeyna da fay delu wat ci tollu way wi mi am ci señ bi waye li nga wax digam ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo xolé wéram sax ni mu seselo ak wéru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni lool yépp mo bind la yo xamné meun nañ ko ci
1: da wax ni señ bi ag na ak mom fo xamné ku fa aggo nak magatum law bi mu amul lu mel mbamit dana la ko jox tok
2: kon batay rek xamna ni meun nañ tewlo touti khassar ak serigne mustapha dia bu ko defé nak ñu ñew ci ñaarelu xamne mo yittel kané yu am solo yoy nga xamni Touba Cheikh Ahmadou Khadim mom mi nga xamne leppam jeriñ la daan nañ ko denk muy denkané yu teunku te am solo nga xamna mi'ul kalim xamne mom lañ joxone yantou sallam da ci feñ may wax ju teunku lol ju gatt way ju eum jeriñ jeriñ lu na ci kon ñu tewlu tuti xasaay te ñu wax

0: jërëjëf Seigne Moustapha Dia, jërëjëf mbokk yi ñuy déglu ak fu ñu mën a nekk. Noonu ñu leen ko waxeel gannaaw Seigne Touba lépp jàngale la, ndax am ñàng rek ci lañ ci mën a sosoo. Jàng nag liñ ci mën a dégg bari na, xeeti jàng it bari na, waaye Seigne Bi moo tax mu doon wax himmati irtaqat li taalim li wajhi man di la yuwajjihul alim. Yan jàng mu xëy na joon nañ ne ki nga xam ne dafa nekk tout tànk mën a dugg ci daara jàng alquran ay téere téere xam-xam loolu am na, waaye tam am na koo xam ne ay yitteem wala bi muy ñëw am na fu mu toll foo xam woon a jëriñ ci loola. Seigne Bi jaarale ko ci yoon boo xam ne ci diir ci kàddu yu gàtt wala ci junj yu gàtt xam lu baree bari, bu ko toppee lépp nekk ay njëriñ ci moom. Kon ci yooyu rek nga xam ne niñ ko waxee lépp ay njëriñ la, ay njëriñ la ne la ñuy teewlu Seigne Bi Serigne Salihu mu tàmbali di ñu ci ba.
1: Ok, bismillah, jërëjëf. Kon bala ñoo tàmbali ci li ñu war ñu delluwaat di sant sunu borom bu baax, di sant Seigne Touba, di la sant ci woo gi ngi ñu woo ci liggéey bi bu rëy bi nga xam ne njariñul addina ak àllaaxira tënku na ci. Tey ñu ma doon wax léegi yoo xam ne lu mel nii rek moo la mën a tënk ci def ko, ndax saa su ne damay xalaat sax naan naa koy def ci ay bande ndax nit ñi di ci jëri, ndax xawma fu sama dund di yem, te bu jeexee it lenn lu ma mën a fekk fa ma ne lu dul lu mel ne lii ma fi daa bàyyi moo waral may jàng bi, te lii sonn mënuma ko def. Kon def gi nga woo gi nga ma ci woo ba tey dinaa la ci sant bu baax a baax. Xam la ne dañ koy def ñaari xaaj noonu wax ne doon na yonente bi basirun nasir bin nafi
0: wadduri
1: basirun bin nafi
0: nadirun biddurri.
1: Seigne Touba nag mel na ne ay waxam li ci ëpp luy jàjjee jë surtout li nga xam ko daa wax moom lu neex daa ci ne daanaka. Loo gis ni nit ñi di ko tasaare di wax ne Seigne Touba nee na nangam li ci ëpp kenn la ko waxoon, te kooku day dem bax gis ne kii xaw foom ëpp na rajaam mu di ko dellu wala yu demee noonu. Kon ñu tàmbali bismillah fasiyene liggéey Seigne Touba. Fi ñu koy jiital mooy Seigne Touba mas naa wax ni bokk na ci teggiini am murit nee na yii la gaawa bu déggee wooteb sëriñam ak topp ndigalam njortu banaq ba mu waxee lii da caa teg ne ulaarixoon a fil xayraati wa hum laha saabixoon tegaat ci ne saarixoon ila maxfiratin min rabbikum. Seigne Touba wax na ne na ngeen xam ne guddi gi lu gudd la bu leen ko gàttal ci ay nelaw, gi lu sell la bu leen ko nëxal ne bokk leen ci ñi tax suñ borom di wax ne kaanu xalilan min allayli ma yahjahoon. Seigne Touba wax ne mas naa laajte ndax xam ngeen luy iman ak islam ak ihsan. Ñu ne ko dégg nañ ñu di ko wax de mag ñi dañu xamoon dañuy wax ak Seigne Touba ñëw duñ ne déedéet duñ ne wax lenn loo xam ne ndax loolu nit sax bu doon wax loo xam ne xam nga ko te bëgg ci ab xam-xam bu ko xam rawatina ku mel ne Seigne Bi ndax lu ne na mu koy xam bokkut ak ni ko nit ñi xam. Ñu ne ko dégg nañu di ko wax de mu ne liman mooy lépp loo am loo am maanaam lépp loo am nga gëm ne yàllaa ko dogal. L'islam mooy lépp loo am nga génne ca wàllu yàlla. Ihsan mooy lépp lu mu dogal mu wala tënk bu gàtt boobu. Seigne Touba nee na ku bëgg yàlla jox ko li mu bëgg ci addina ak àllaaxira nay topp ay ndigalam. Ku bëgg a topp ay ndigalam yéene ndax yéene ji moo koy wommat jëmee ko ci topp ndigalam. Ku bëgg yàlla di ko fegal lim ragal ak lim sib nay teet ay tereem. Ku bëgg a teet ay tereem nay yéene ndax yéene ji moo koy wommat jëmee ko ci teet ay tereem. Sëriñ bi mas naa sëlmal gee julli gee ba sëlmal dama ne koo xam ne julli dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi. Koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi. Dal cee teg ne jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu sant. Jëfi aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi. Kon faqu anfusakum wa ahlikum. Bokk na ci waxi Seigne Touba yu am njariñoo yi. Mas naa julli ak takkusaan ak timis ba sëlmal wax ne barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa soree lool. Képp ko xawal julli juróom nag dañ koy defaral ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñuy daje. Ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee upp ci tankam namam wuti taxaway ba mom lepp da xamne dañu koy jëm jariñ gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ko waccu ba nopi diko lekkat ko waccu ba nopi ñu lekk loko ki nga xam haram wala gannaaw tuub gu sel mi ngi melne lekk lo ay xal wala ay jitt da ci tekne bu len ko bax wowe ci ñam wu bax na ngeen lek waye ku len bëgg wo ci lek am wacc wala ay xal wala ay jitt bu len nango loolu digal la sey ba ci jangale mi sello yi masna wax ni sunu borom de bi mu waxe la ilaha illa allah ñepp dañu gëlem ndax xamuñu ni ñi jamo yalla te xamuñu luy deug deugam la ilaha illa mu tek ci muhammadur rasulullah manam moy mo len di wan yoon wi ngeen may jamo dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mom sunu rasul balikh yonent bi jotali ne li war ak liñ ak li dagan ta am jariñ ñoy yoonu aljana yi li war ak liñ sop ak li dagan ta am jariñ moy yoonu aljana delu wax ne haram ak liñ sip ak lu dagan tay yak ñoy yoonu sawara sunu borom tek ci ne kon wama ataykumur rasul fakhuzuhu wama nahaykum anhu fantahu em yu sel yoyu mune bo xamé né la amna katan bi digal la digla téré la té ko mu woor la né man na lepp def ay ndigalam di bayyi ay téréem bo xamé yitam né lu ko neex mu am do jéma wuté ak mom kon so sa yo xalaté lu bax def ko bo xalaté lu bon gaawal toop ko ndax yalla xamna lepp té mi ngi and ak ñepp té mi ngi don dundu ba kenn dundul ak biñuy dundu ak bu ñepp faato day dundu te du faatu mi ngi deg mi ngi gis bim ko waxe tek ci ne alam tara anallaha ya'lamu ma fi samawati wa fi al-ardi ma yakunu min najwi salasatin illa huwa rabihuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu suma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamati inna allaha bi kulli shay'in 'alim bokku na ci sonnem ñu am ndarñu mune mbollem li ngeeni bëgg na ngeen koy wuté ci top yalla mbollem li ngeeni ragal na ngeen koy fégué ci ba yalla képp ko daw jëm ci lu neex sunu borom li mu bëgg lepp daw jëm ci mom ku daw jëm ci luddul lu neex sunu borom nak li mu ragal lepp daw jëm ci mom bokku na ci waxi señ tuba yo mune bo dé gis yalla mudila may aw mo ne mbir mu ne bu fekke yalla rek nga ci gis yalla dana la ci may aw yewam ci mbir mu ne dila fegal lor ci lu ne ndax mo bind lu ne loko gis mu def ko bu bulay agale ci mom loko gisul mu def ko kiray luy dox sa digal mom wal hayazu billah serigne bi neena mucc ak jammi adina ak alakhirah mi ngi juddo ci yene aw yew ak wax ko ak def ko ak takko on la tank ci bay wi bay di in wa qul wa falasim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi serign bi neena ku daw jëm ci aw yow wepp yow daw jëm ci mom ku daw jëm ci ludul aw yow jëpp lor daw jëm ci mom kon fafirru ila allah jami'an serign bi neena yalla sunu borom da digle digge tere teko bokku na ci rafen jottu di def limi lim la digal di yaakar aljana di daw lim la tere te yaakar mucc ci safan bokku na ci top njott nak bayyi top digal di jef ay tere andak di yaakar ak wala seen beja di dun nan aljana ak top ci dem sawara ak moye ci dem yaari yaari barab yi bo ci dem dalal di sobu am ngiram
0: xamne yon bo ci sobu
1: yalla kan man na lu ne waye du tax mu def lu ne
0: ci lo
1: ngir sak nab dekk fo ne wutul ko am ngir mu ci
0: ay layla
1: waaw serigne bi masna salmal takusan batay julli takusan bu nopi ne ku bëgg tabbi aljana lol ci tangoru metti lako wax taw ne ku bëgg tabbi aljana la ci top indigalam ku bëgg mucc ci sawara na djublu yalla ci baye ay terem dane beret
0: djub na
1: amna bisit mu wax ne na ngeen di so la len di gungé ci ci sen bammel di len fa wetti ba ngeen ci adem te moy jef ju yow dane ana lan mo len ni wetti ci sen bammel ak di len gungé moy al iman al islam al islam ñoo len di gungé ana iman moy fi bokut ak nam ko fi rewone fe nga baña bokale yalla ak dara islam moy lo man ci liñ la digal nga def ko ihsan moy bokoy def buñ ci ande ak yaw nga def buñ ci ande ak yaw nga def yama yett ak ñak ci wé bokko na ci jangale mi sel yoy mu ne xam xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bi jariñ dalay womat jëmele aljana bi lor dalay womat jëmele safhat bismillah da ci tek ay bi innama yakhsallaha min ibadihi innallaha
0: kon yoy yep ne rek ay ndenkane la yo xé niñ ko doon di xor rek mën nga ko jëlé ci alquran ju wër ak sunna kan melna ne ñi nga xamna xeyna lenu degg yegul ci jëriñu ca jang lo xamne dana len may ñu jëriñu ci directement te xam nga sax ay sew sew yu bare ngi ci ndax suñu borom namuy waxé ak famuy waxé xeyna du ñëpp waye mu tibé fa tibine wo xamne dinañu ko jégel tax jëriñu ji wala jëriñu ci gëna yomb ci ñun kon lool yëpp day délu ci ay gëneel
1: jëpp day léral ay alquran
0: rek mi ngi na
1: moy wax jëj du muy wax naan ene amna ko masalaat ne ko innal muluka isa dakhalu khariyatan nafsaduha mo ngeen koy firé mune ba ñi ci xam de moy innal muluka naka buri isa dakhalu buñu tabé xari dekk afsaduha ñu yaq mune ko aw dane ko taxal ma feril lako innal muluka naka jikko yi ñaaw yi isa dakhal riyatan ci ab xol afsaduha ñu yaq kay digg alquran gi dafa yeme ci biir lool non motax mu daay amna batay ci hadith amna ku masalaaj ne ko niyatul mu'min ablahu min amali nu ngeen koy firé mune ko yene aji mo gëna jëf jafa mune ko desna da ngay wax ne yene ku muñ ta jëf mo gëna far jëfiku yene wut da ne ko ay bo yeme ci lool day gatt bo
0: kon lool yëpp da fay delu ci dégg gi
1: bokku na ci waxtaanam yu sel yoyu masna wax ne talibé yi dé dañ ma bét ma bétat len ñu déllu ma bét ma déllu len bétati waye dootu ma bét ba muko da né fiñu ñëk bété moy bima joggé jëm ci sama borom te yaakaru mo picc top ma ma gesu gis mbolom ma fawul fofu bét nañ ma da né way fiñu ma bétati moy ñom biñ may top dañu japp né alluna ci adina ci xewul ñu fogutom fiñ ma bétati ñom moy bima len koy jox dama jappone dañ koy delo ci ñu mujj diko fawé fi ma len ni bétati nak moy dootuma séxal kenn waye ku jup ma nek ci sa jiba
0: kon yoy yep melna ni lolu yu jara bayyi xel la waye yu mam yu bari ndariñ la te boko xolé itam lolu rek ab juñje ngi ci ab leral ngi ci kan bet yoy nek dafa am luñ ci mëna jangat ma am ci digënté ak mom ak fim ñu faré itam ak ban taxaway lañ wara taxaw suñ digënté ak lolu kan yaakaar na denkaane yoy te xam ma ñom dafa melni alquran rek alquran du waxal bu gatt rek day wax lo xamne fi ak jamono ngi wëy rek ku ñew mën nga ci jëriñu ñu ñew itam mën nañ ci jëriñu lolou ngay gëndum señ bi nga xamne lu ma sa wax kenn ku nekk itam lu ci bare lu dul lo xamne dafa am ak jago bob kenn ku ko deg dafa melni melo bobu moy biñu gis ci alquran rek nga xamne ñann ñi sax dañuy wax ne li tax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ndax bu ko daan ci mom la wacc mu degg ko señ borom xamal ko xon mo sharh ko mu tafsir ko ay dañ ne wax ne kon ñaar ci am moy ginnaw alquran lepp ngi ci té ba jamono fi mu tollu nga xamné technologie ak science ak lu mu jëm kanam bari na ci borom xam xam yi nga xamné sax duñuy jullit dañu soobu ci mbir diko geussu way at sorti lol ba fañ ci egg buñu délo ci alquran dañ ko ci fekk ñu wax né nak ñaara mëna am bo bu ko firi won ben dana wax lo xamne sahaba yi duñ ci xam dara wala bok bu den sahaba yi rek la waxal kon ñi ñew ci ginnaw gi xeyna lamuy wax sax du kiyati ci ñom ay kon alquran nonu mu kiyé nga xamne lepp gi ñu xolé waxi señ bi itam dañuy gis ne da fay valable jamono ju ne kenn ku ci nek rek mën nga ci delu gis ci lo xamne señ jeriñ lay doon kam xamna ni ba tay rek xeyna ramé touti sax dinañ wara mëna and ak yenn ci mbokk talibé yi nga xamné bëgg nañ dugg ci ci waxtaan wi té loolu itam nga xamné ni nga ko junjé ci ndjal ben bashiran wa nadhiran mel ñaar yoy ñoy wara teunk nit ki ndax nit ki dafa am melokan wo xamné lén rek bu ci sobo xeyna dana soxla lu ko indi wat nga xamna ñe mel moy teunk nit ki tax ba xawfa ak raja bi nga wax mu mën ko xamne da ko wara boole de ci digg bi mokoy tax wax nañ ne nit ki bu deme ba mujjum mom bu boba raja gi muy yaakar di moy wara gëna wat
1: lim bëggon moy nit ku neene ci digg bi wala takun mufarritan
0: mufarritan
1: istaqim
0: dal melna ni ñaar yoy xey na ñoy dimbalé nit ki ba fam wara nek ci digg bi mu nek
1: dana ci bari ño xamné deugëral seen yaakar ci señ bi ak di len won katanuk señ bi ci borom loolu lu jam solo la
0: ndax moy li nga xamné moy jëri
1: ndax loolit ginaaw mom mo wax né kulliyati muhjisatun taakhara kon ginaaw leppam kiman la kiman nak moy lo xamné lu xoti bax mo ni wax na bana li kulli man lahu sah kaunu ila kharqiana wa
0: ngay lu xoti bax li waram di wax
1: xar bax wa lolu seigne bay jaxatu ngi dund nan ko xamne xar baxay mbiram jant bu fenk ak mbiram ko xamne bax rek kay mbiram ci melni bir la ku ñu xaral bax du neexa nekkal dana la tey def ba nopi tey def lamu la tey def te du ko yakal da boko de roy ci lo jaadu na lu yoneli fa
0: kan batay rek xamna ni ci fatali niñ len ko xewon ni ngek ce site ne ci sen emission gis gis ñëkke won di waxtane salas bis mag bobu ci ñun muy bisu magalu toba ak li ci bi wax nim ko diglé denkané im jox wa ba denkané serigne toba ak waxam nga xamné lepp rek ñëriñ la lo xamné buñu ko topé dinañ gis jëriñu guñ ci mëna jëriñu kan xamna rek diñ def luddul and ak yenn mbokk yi bu ko defé buñ démé ba lañu yëkëti jotaay bi ci mujj gi inshallah xeyna yenn ci cadeau yu mujj yi ané ak niñ ko jé won rek xeyna baloko ci xassaayte Serigne Touba yi kon ñu jël mbokk maamu salaam Serigne bi ko Serigne Khadim Serigne Khadim Diagne nañ def amna Diagne ba bal nañ len yalla nañu yalla boole bal amin wa xaw nañ gëjë dégënté kay jere jëf Diagne Serigne Salih mi ngi lay dégg ni lay dégg jere jëf jere jëf ni sa jere jëf ni lay sant bu baax ba tay rek xamna ni 88 628 05 54 kon yoy nga xamne yu am solo la señ bi juñju ko wala fatalante ko ak ñun ñu ko baye xel bu baax bu ko defé alaykum salam waaw señ bi koku mel na xaw soufé dé ma lay neen def ana wa gaayo alhamdullah jere jef amin ya
2: Mm-hmm.
0: amin jerejef sante jerejef kon ba tay rek ñi ngi sante mbokk momu di gayof kon ba tay 88 628 05 54 xamna li waxtan wi tam ak solo si ñu bayiko xel bu ko defé tam ñi wote bu mëne jëm ci bu ci yoli tam dañ ci gëna sant assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah señ bi
2: wa tal midadi fawqa kulli ma'i
0: barakatan
2: kama tasma'i
0: señ tar
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: Makhtar Diop Nour Daare ni may wax yow ana Serigne Saliou
1: Serigne Makhtar
2: Daare ma ko baax
1: ak ñi ngi siare bu baax
2: war Serigne Saliou
1: waaw
2: Makhtar Diop Nour Daare
1: ak jerejef Diop jerejef
2: Diop ah mu ripp degeeti nante
1: alhamdullilah rabbil alamin
0: melne Serigne Makhtar Diop ñu ko ziaré
1: am ko nooru daal
0: ndeysaan ñu xasse degu yéme
1: waaw tubarkala bu ci kiwani Serigne bi yaman rek
2: mu doy
0: ma doy salaamaleykum salaam wa rahmatullah
2: ñu ciar
0: baax koku
2: Ahmadou Mbake fallu soaybu
0: ah Serigne
2: Ahmadou Mbake
0: Serigne Mbake neen def
2: ñu ngi leen ziar baax baax defal l'émission baax baax
1: jërëjëf
2: jërëjëf baax baax baax ñepp nga ni tok di diglu émission bi kenn nalaw
1: jërëjëf
2: waaw di xamne nak magal mom fassiyene mira suñu bop rek yobul lepp ko ba amna kepp ko wëjë def du ko recc
0: jërëjëf
2: Serigne Touba bu wéra
1: jërëjëf
2: amlé ci mom yam ci mom rek ko faaw té musulu lepp lu dul mom
1: alhamdullilah
2: Mbake sant nañ baax
1: amna ko faal bopam jërëjëf
0: jerejeuf
1: man am na mbokk talibé yu nek fakh xanu bëgg siñ bëgg lañ koy wax bëgg Serigne Touba
0: de lo am solo la kana li ci nit ñi di rawante loolu ci la
1: loolu ci loolu la de
0: ginnaw mom sax da di li ikhdam an-nabi hubbu zatihi ta'ala ila bati alaykum salaam wa rahmatullah
2: muhammad lami
0: saw waaw koku
2: yaara wër man bu mbay sam
0: señ mod mbay sam bismillah na ngeen def
2: yaara wër
0: jerejeuf yalla yalla nangu jerejeuf alhamdullilah jerejeuf
2: tay mo mourid yeb ko taw
0: alhamdullilah
2: ci sari mo ngi ko ziar te xam ni mo ko ngam torop torop no am ñu serigne touba madal mo min ci bu def bo dang ko am
0: ney sa
2: a bo ngi ko fekke jam mo mourid yeb rek serigne touba def len ko aw serigne
0: touba amin amin
2: wa yeb ko dem ni xam ni ko waxtan
0: Amin.
2: Assalamu
0: alaykum. Seigne bi.
2: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
2: Seigne man Cheikh Seck rek docteur.
0: Cheikh Seck.
2: Waaw, ñun dañuy sante bu baax baax baax. Li tax ñuy sante moy defaru gi ñi defaru, kaddu yi nga xamne ñu koy déggé ci bokku
0: seigne
2: bi. Ni mu léré né seigne Touba amul jox na lolu lu nit kat kat xel. Lu nit la kat, lu nit ñak dafa nek lo xamne aaju nga am bajine tax ni nek ñu xamne janguñu comme yeen ni ngeen jange janguñu alcorane janguñu ci sori yoy no dem ba nek mak gustu wat señ ci nga xam def ci def waay ci bir so xel doomi arma fi ñeem ak ñeem may da nga xol li nga xam lu tax def ci katige nga xamne li amna leneen lu ko lal bo demé magu so nga xamne leneen lu ko lal kon bok aajuul nit ci dem forest da nga xol rek xair ni rek ndax ñu xair rek lañ xam amuñu leneen amuñu chance bu jang jang bu da ah motax nak nit ñi wara delo ci wax seen bop ndax dafa am lu bare bare bare lo xamni sang bobu tok da ko wax te yi mu wax yef dafa nek lo xamni même señ ci wax bu ñu xet
0: xet
2: bi jangale ci parti day ñew mo wax tan yi xam da ko leen indi diko indi diko tek bu mu julle ba pare taxaw wax ni day wax ak nit ñi ci tollu way seen xel comme na ni lool rek waxtu ñu delo waru ñu mëna war nañu mëna dibbali ndax ki nga xamne bi ñuy dem ci geej nek lu xut bu sama bi mu déme ci geej ci la am leneen ak leneen kon bok dem bobu doon dem bësu dem bobu doon dem amul lenn lu ko wara gëna mag ci ñun nak xamuñu leneen lu señ ba xamuñu keneen ku lu señ ba tay buñu xamé xawé tax yaakar tu ci xam yalla señ ba tax ak bëssam bi ak ñun nak bëssam bi dañu am lo xam ñu ci def lo xam li ngi wax ci radio wa dañ koy muñu ba bëss bo ak ci xalu nak ko sant diko gërem
3: nak
2: ko diko gisé kër ba muy jang ci ci fess
0: ñu
2: xay ba waaw ñu yému lool waye nak ñu yém ndax lu tax señ ba bu mu melne lu non rek da talibé señ touba benen lélek ñen waxtaan ñen di wax ñu wax ñu xam ñen señ touba defal bu ñu sétan ñu suñu gatt kan lélek ñen señ touba defal nga xamni tay ji ñom lañuy tuddu señ touba mam cheikh ibrahim bakki du ci mam cheikh ibrahim fall ñu ñu ku ci nek waxuma la tarixa waye geuf ak bok ñu ngi jéggu lu tax
0: ñu waxé
2: jéle ñu bekk ñu bekk am dafa jéggi da nga
0: jéle jéf
2: ndax li ngeen di wax dafa leer leer comme doomu adamay leer yépp
0: jéle jéf
2: yalla biñu nekk biñu doone la min fon ak bu gën la xam lool la xam lool ndax xam xam bi sel na ni ngi koy joxe sel na
0: jéle jéf
2: kenn ak yott bi mo ñu jënd dal afa ni dañuy sant yalla
0: baax jéle jéf jéle jéf jéle jéf jéle jéf ñi sax ci cadeau yoyu jerejeuf sax
3: madam mo len docteur Ousmane Sahib
0: de sax lol lu ke la mom ñu koy ziar bu baax kon di ziar bokku ñi deglu yep ak fu ñu na assalamu alaykum
4: assalamu alaykum dumma
0: alaykum salam señ bi
4: man la ñu ziar bu lay
0: man nga wati
4: ay wote jamalay
0: bismillah tur bi nakala
4: beter la deter
0: bismillah
3: señ bi ziar bu baax jerejeuf
4: day mel waxtan ba
3: tor kala
4: alhamdulillah
3: amin amin ya rabbal alamin ana lim ñam ak tor kala jerejeuf ziar li meen baax
4: man bu baax baax
3: tor kala alhamdulillah ziar
4: fi nek mom xamnu li ñu wax deug yalla
3: jerejeuf jerejeuf
4: jerejeuf mbak jerejeuf mbak
3: jerejeuf alhamdulillah
4: jerejeuf jerejeuf
3: ziar li meen ñep
4: serigne tabarak
3: amin ya
4: jerejeuf jerejeuf
3: tor kala
4: jerejeuf mbak
0: jerejeuf alhamdulillah di koy san señ beter kon ba tay rek xamna ni niñu koy waxe tam xeyna ñi nga xamne dañu yittéwo xassaay di yépp ñoo la ñi koy yittéwo ñi ngi leen ci ndokkel bu baax di leen ziaré té wo nañ lu jara yittéwo kon batay rek ñu jël mbokk moom assalamu alaykum assalamu alaykum dafa melne mbokk moom mu yexsi wul ñi ngi nuyu bu baaxit señ Alpha Yum señ Sayer John señ Modou Gissé señ Soxna Waye Ndjay ak seigne Khaban Sen ak mbokk yi nga xamne ñepp ñi ngi téwlu waxtaan wi ak ñi ci jotta woté
5: assalamu alaykum
0: alaykum salaam wa rahmatullah
5: seigne Mohamed Lamine
0: wa koku
5: man la Adama Diouf ko massa
0: seigne Adama Diouf na en def
5: xana jëga fa lu waxtaan yu rek
0: jere def
5: di plo ci lamp fon billahi wallahi tabillahi lamp fon xamu sa seigne ñu yob
0: alhamdullilah
5: te bobu seigne Saliou xataay bobu tamit sant nañ ko bu baaxa baaxa baax mu ngi yeb begi ci nañ
0: wa deug la te
5: wa mu ngi yeb begi ci nañ jang nañ ci bu baaxa baaxa baaxa baax wa nit nit ki mom jang nañ ci duñ la may lepp sax nga jël lepp way sant nañ bu baaxa baaxa baax la fa
0: alhamdullilah
5: bik nañ lool ci waxtaan jere
0: jef jere jef sant ci
5: seigne Saliou bik nañ lool lool lool lool lool way
0: jere jef jere
5: jef sant fa yel ngeen fi yag
0: jere
5: jef
0: jere jef
5: jere
0: jef ñu ngi lay wax jere jef
5: sant nañ bu baaxa baaxa baax
0: jere jef sant
5: nañ ci waxtaan yi suñu wekk suñu xol dafa fess ba xamuy sax lu ñu wax
0: sant
5: nañ lool mu yeb degeeti nañ
3: dal jere jef jef
5: bit nañ noon ya ngeen jef
0: alhamdullilah jere jef
5: jere jef ya ngeen jef wala fa
0: jere jef ñu ngi sant ñu ngi lay sant yow itam
5: jere
0: jef ci cadeau yoyu
5: jere
0: jef kan ba tay rek ñu woyal ñi nga xamné bëgg na ñëk ci ci waxtaan bi ñu jël mbokk moom assalamu alaykum dafa melni dafa dagg kon ba tay rek ci jotaay bi nga xamné ñi ngi ko jaglél bisub Serigne Touba
6: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: bismillah
0: bismillah koku
6: tal bay fa
0: tal bismillah
6: fay wote
0: fay wote
6: may Dakar la gëjëwal la dëkk
0: bismillah
6: la ñu dafa ciono
0: ñi sant yaalla baax
6: la yaalla dal ciant
0: la sant
6: wa ñun ko ñu ñu nak Cheikh Sall wu di wax lu waxtanam bu baax
0: wa mi lay dëgg
6: ci xam xam la ko tek ak yaas ndax Serigne Touba la fi ñu jangal dëmb tay dëkk ndax addu lim ci wax lu doy la lo xamni cëpp da nga dëkk ci sa farata ak suñu
0: jerejeuf
6: xamal bobu mu wax ci ni alcorane wacc ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax ama aduna ni mu évoluer ni kuko gis ni technologie bi développé lolu yépp alcorane wax lako lu ci Serigne Touba bamu ñëwé nak daf ko wara fatal Serigne Sall Yalla Yalla guddé sa fam yaak suñu Mamadou Rewen momu momu momu du taal bay faal di waay ñu bay sax faal bu dool Serigne Assane Fall ak Serigne Fallou Fall ak Ablaye Sen jërëjëf jërëjëf jërëjëf ko la wax xéer
0: jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax kan ba tay rek 88 628 05 54 ñëyo assalamu alaykum
7: waaw
0: waaw kokku
7: kokku mëna Serigne Djil Mbeng
0: Serigne Djibril Mbeng fay woté
7: fi ci gembal la nek de waye ma fi yoron émission cënt gi dañ ko waxtan
0: waaw bismillah may nga ñen def
7: ñu ngi leen di déglu bu baax tay ci gi waxtan
0: yi deug la may nga deug la
7: ñaan bokk dal bi yépp rek yalla dool lu dimbu di ba ci dégg top
0: amin barsinta
7: sama forme fi ma nekkal nak du tay radioom danaka saasu ne
0: deug la ma deug la
7: ay mu fi nekké ay kaal radio bi danaka yalla gën ko deugereul
0: amin barsin to
7: mu ko jaglélé serigne bi nangulé ko
0: ni amin amin amin
7: li ngeen fi wax itam lepp talibé yi jariñoko
0: amin amin
7: da Serigne Touba ma
0: jere jeuf Serigne Djibril ma ngi ngi koy nuyu ñi ngi nuyu tam wa daru naym yeb ak mbokk ñi tewlu assalamu alaykum assalamu alaykum wa alaykum assalam rahmatullah wa koku bo mu ne wañ radio bi ndax gëna
7: Serigne Tall Touba Jaxay
0: Serigne Tall na ngeen def
7: waxan baaxa baaxa baaxa
0: jere jeuf tar
7: Serigne Sali momi day yalla yalla guddal aw fanam
0: amin barsin to
7: diwel ay ciiram
0: amin amin
7: lima gëna yëm jotami nak moy yeenem juray
0: ndessane
7: talibey ndax di jang xassay buñu dëlé Serigne Sall xassay
0: ndessane
7: ngay daay muñu jang xassay melni man
0: ndessane
7: kon mom yeenem yaat na
0: deug
7: yalla yalla nungul ko lim ko yeene
0: amen bar Serigne
7: ta gën ko léral gën ko may kat nak mu jang ko
0: amen
7: dara ci Serigne Touba
0: amen
7: ko lu ci sentu yaakar ko ci ni Serigne Touba yaatulé Serigne Touba mané Serigne Touba amé Serigne Touba sañé
0: yel
7: na ko defal lu ko jottam
0: amin
7: dajé
1: amin jerejeuf jerejeuf
7: ko te nu guy
0: jerejeuf
7: yina mbey na lol
0: jerejeuf jerejeuf
7: tax yina julit ñepp tiyaba yina ñepp aw yu ko man yel na yalla tuddil dik ko leeré ci digëne ak Serigne bi
0: amin barsi
7: bëgg li def ko ci ñu def Serigne bi
0: amin
7: jokk
0: amin amin
7: bu ko léra yu baaxa ta baax ba lu sax sa di mam ko
1: amin yar
7: ba barke Serigne Cheikh ko mo tar ni borom jamono tay
1: amin yar
7: ba tay mo Serigne Touba
1: amin yar
7: ba yalla yagal
0: amin ba amin amin
7: ci mu yagal ci nan ko mom
1: jerejeuf tawakkal
7: yaa khadim rasulullah
0: jerejeuf tal jerejeuf
7: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah ni sant baax Serigne Tall Touba Jaxay lol mu wax yité ju mag joy itam da fay delu da waxtane ci señ bi rek assalamu alaykum
8: assalamu
0: alaykum assalam wa rahmatullah
8: oustad tawi ni ngi leen di nuyu
0: jere jeuf koku
8: Serigne Ka
0: Serigne Sanka bismillah bismillah
8: ngeen
0: di
8: yaa
0: ba ngeen di
8: yaa
0: Serigne Sall mi
1: ngi leen di nuyu
8: na waji mu
0: ndey
8: ngeen di yaa ba
1: alhamdulillah
0: yalla
8: di taxaway yoon wi xëdde
1: yi amin jatu
8: won yaalla yag na ma ngi tok day rawat na del ki daal ci jamono sool demal fi wax deug yaalla ci jamono bobu ak Touba TV la lay sétan lele ci xëdde yi way daal wax deug yaalla bëgn nañ ci yow torop ci sa taxaway ci xëdde yi la ñaanal nga yaalla yagal la fi
1: amin jatu la
8: waaw liggéey bi nga bëgg liggéey ci xëdde yi kattanal la ba nga man ko liggéey
1: amin jatu la
8: do ko señor
1: amin jatu la
8: waxtaanu tamit niñ ci ñëwé tay ji wax dëgg yalla bëgg nañ ci torop torop torop
1: ñëssaan ñëssaan ñu war limin moom bëgg ki rek waye man
8: yi mëna ko
0: waat kaal ga yi
8: yoon na xamna ba la ngay tagot bëgg nañ rek nga yëkëti ñu ay bëy
1: inshallah
0: daaju karam na bu
1: neex bobu non
0: inshallah baax na jëlé jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñi ngi sant bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon ni Serigne Modou Mbaye Thiamet ñi ngi koy nuyu ak mbolam mbokk ñi tewlu rek ak fuñu mëna assalamu alaykum wa seigne bi wa koko yalla yalla nangu kokal la
9: di fal keur masar
0: seigne sidi fal bismillah
9: wa keur masar
0: ana wa keur masar
9: lay jaar ba
0: jam na alhamdullah
9: allo
0: bismillah ñi lay deg
9: wa ñi lay jaar bu
0: wa yalla nako yalla nangu jerejeuf
9: contane lol ci mission
0: jerejeuf
9: kana rek di tan borom atan ya sikra rahimul wahid wa tarmadannaha li khairi jahi liman lahu al qudratu wal irada li wa li khadata fa irada
0: jere ci bayit yoy mom day waxam da melni lo ci deug rek gëna yeen li nga wax ci nooru daara legi xaju fi waye bismillah assalamu alaykum
10: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
10: muhammadu lamin
0: saw wa koku
10: ñoo leen di ziar bu wër man na soxna ndey jonne
0: la soxna ndey jonne leen def
10: ñi
0: sant jonne
10: ana
0: wa kër gi
10: may ziar seigne salé mom
0: seigne salé wa mi lay deg dafa melni dafa dagg soxna ben jonne ñu koy nuyu tay ni bu baax ak ba tay rek xamna ni ñu and ak mbokk yi loolu ñu la wax ci noor daarin bo xolé ni xasside gi toll ak assalamu alaykum assalamualeykum waaw seigne bi waaw gokal la dafa melne cadeau bi dafa xaw soufé seigne ndongali job bismillah ñi lay dégg dafa xaw soufé nak seigne mourane bay bismillah.

khasira si kanama mu deg ko mana joxu daanu joy wa indama sami'a min qutayla rasiya qatilaha allazi lam yu'taq radda laha salabahu wa hadbaka mum yuntibi bi dam'ihi al muntaliqi khare badal dañu ray ku ñu wax nadr ibn haris abi yefer le ñu ray ko ci khare badal khutayla lenn ci ñeef gestu xam xamu tariikh am ñu wax ni doomu nadra la ñen ñu wax ni mbokam la doomam mu joy mbokam min ray di nadal defal ko ben qasida diko martial yoonti bam degge qasida dafa joy xol bi jeex tak mu na ne mbokam mom ñu ray ci xare bi lepp luñu jëlon ci mom nañ ko dello mana nañ ko ko dello dal di joy xol bi jeex kon qasida joyona yoonti bi Hassan ibn Sabit ku ne xam nga ko seigne touba ci qasida yepp dul ben du ñaar Hassan ibn Sabit yoonti bi ci bir jakkay yi la tabax ben minbar ne Hassan de taxaw fi di way qala nim fank won qasida ki jang qasida gi minbar lako defal ci jakkay ji ne ko del taxaw fi di way bis mu ne ko xol ko ba yak mu ne ko jazaa'uka al jannatu ya Hassan yow Hassan sak fay eulek moy aljana qasida yi ngay def sak fay eulek moy aljana yow Hassan Kaab de ngeen ko sin taba tud nok qasida momit bim defé qasida nga ñu wax bana suadu yoonte bi xamal lu ko defal dafa jël mana yereem mom yoonte bi yereem na simmi may ko Kaab yemu ci waye may ko téméri gilem ta xolal qasida banal gogu xawma gën qasida nga ko wara mëna mengé qasida sin taba gum xawa jégé amul gum xawa jégé la wax ni jégé waxuma tolo amul banal jangal baat bam jeex gan qasida nga ko meuna mengaleel yow mi xam ci qasida serigne touba yi gum xawa jegeel rek xawa ñu ma xawa tollo amul mokal na qasida ji banat su'ad fa qalbi al-yawm matbul mutayyam islaha lam yufda makbul am jeex tak mokal na amul ben qasida ñu ma qasida serigne touba yi yeenti bam defé banat kamba defé banat daf ko may yere ak téméri geleem yere bobu Muawiya lu ne ci khalis ak or fayna ko mana Kaab pour rek mu jay ko mana yere bi Kaab lang ni ginaaw ñom la yerente bi defal li ñom ni kon lu wara defal Serigne Touba madahun nabiy khadali ma lam yakun li ahadin qat wa li jaribikum tag gi may tag yerente bi man defal na ma ci lo xantene ni musuko defal kenn kun sax ci tag yoonte bi dama ko sun borom joxe wali jaada bikun kun manan kun rek fayakun kun fayakun lu meuna nek rek mu nek ha motax mu neew fi matihi jaawastu ka'ban wa hasana ka'ban hasan mi yoonte bi wax kenn ko aljana mi dem ki may ko timir gilem jaawastu ka'ban wa hasana duma seen morom ci lenn ci way du ci xam xam bi du ci batin bi jaawastu ka'ban wa hasana lan la ay wayam wute ak wayu gaay yu dekk yi ñu jëk ñi seen way lan la won jigen ji fasu wi Allah ba gentuna أفاتما معلن بعدها ستدلل وإن كنت قد أسمعت سرمي فأجملي لا ما يخلى لبغ لبول وخشاخان ويوم أقرت للعزارة متيتي فيا عجبا من كورها المتحمل وخي جيجين سانغال عليا بلو نخي غاني wurtay wax ñu ci ñoo ñoo parce que ñoo ñu manana sooral jahiliya la ci ñëk ñëla waye kay ci biir islam jëlal ci biir islam ci biir jullit ñi ay jullit yo xamne dañuy way way yo xamne tam ñi ëpp na ne tali da ngay dar ci gemmiñ xola
yeen jankati xam bala xam ngeen limay bëgg wax ni julil ba jëlon wayam wa duggal sa limis li hasa fal ya'mal al amilun sawaywa lolu lu ko gëna ñaaw xol fa yalla jëmele limis li hasa fal ya'mal al amilun ak mom fam ko jëmele ci wayam mom tab julil la upp na net li gemmi upp na ko tuddu lu gëna ñaaw lolu ko ñom ñëk ñi seen way yi chaaxani neen fo chaaxan jigen sangara fa lay jëme ni sayn touba ne mo dafa jëw rek dan na yow suñu borom mahawta an yaqsid khatti yallaqa ya man widadi lin nabiy ballaqa man day lepp luy chaaxan nak fo yow suñu borom mana xara nga ko sama xassid yow jeex tak amu ci chaaxan nak fo amu ci xassid yi motax war nañu gorgolu bax ci teggini suñ digënté qasida yi amna solo yeen say may sayan télé bi gis ñu jang ay qasida ma xol ba yag seen kuy jang yeen say ngi seen ko xane jek jek manam di ko ba santé dama ngay jang fatta su fe gestu fi mañer yu lañu def ko ci bir qasida yi buñ ko day jang man damay tit yëm xamni lay ki de xamul ni seigne touba la togal xam ko di xamul ni seigne touba la togal xam ko Serigne Touba mi nga xamne mag ñi wax nañ ni ñaarëm li leen daan xamal ni kess gi amna kamil alquran moy bu jubé kess gi day sumi ay dalam gepp kess go xamne kamil alquran ma nga fa du fa sol ay dalam yow ngay sol say dal man barab bo xamne iqsida fa nek dama koy ñew rom ñu koy jang ak say dal xam nga xamoo qasida xamoo Serigne Touba mom mi ñaanal suñu borom ne ko wa hab li ta'sima jami'a hurumati llahi waqfini saqa wan nadamat yow suñu borom ma nga lay ñaan nga mayma lepp lo xane dang ko normal man Serigne Touba nako magal na magal lolo ndax nak man yu'asima hurumati llahi fa huwa khairun lahu magal lu yalla normal lolo yiwu ne kon khaside yi yalla ko normal Serigne Touba lay tektale fuñ tew Serigne Touba fa tew kaddu gu nek jëm lay tektale kon war nañuy bayyi xel bu baakha baakha baax ci ñangin mi ci ciol gi toga yi yoy yep war nañ ci bayyi xel ak teggini teggen alquran rek teggen jang alquran moy teggen jang qasida mom ben teggini la duñat duñat qasida mi nak liko wutale qasida gaay yu jëk yow xana la mel ñu jëk ñom seen qasida man ñom taxaan nak fo mom nak deggul wax la qasida fa mi jëme nit توصل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبخى كما أخنا من من سما قصيدة يي جامع قط يلا بيكو يجنج قصيدة يي دكوا يجوب بأجل يكو سن برام تبي جرس تكمل في خلوة أي دكوا خلوة قوي تجيو نينا جروكو بلا خلوة بيجامع جامع يلا بيجن قصيدة يي فو بق أجل سبرام قصيدة يي نعرف في أجل أم الله kon ki koy jang ta aggu ci yalla ba legi na set bopam ndax mom mana abidan la ndax mi ngi jamu yalla non la wax de dafa ne ki jang qasida yi ma di jamu yalla abidan illa llahi bila qalwatin koku wax ni qasida yi dañ koy agale ba suñu borom fa lañ ko jëme kon nit dafa war di jamu suñu borom ci jëfé ay ndigeelam bayyi ay terem taqo qasida yi Serigne Touba yi fu mu bëgg ag suñu borom ag na la ko leral bam leral gis nga amna kuñ wax Serigne Dame Mbacké ku dekkone Touba Serigne Dame Mbacké di doomu Serigne Mor Penda Serigne Mor Penda Serigne Moussa ko tuddu nako ci Sassako xeyna ñi meñ ci Sassako dañ ko xam turam mo jur Serigne Dame Mbacké Serigne Dame Mbacké mom xam nga mana 97 96 la Serigne Mortala xey rek ne mana ku ko seyare texé dama jëna Serigne Mortala la wax de te ko ne xam ne loolu du xam ko xam Serigne Mortala xamni lolou do xam min to waxe lolou waye bis na xey rek Touba la wax ni wax ni laaj ko mamour Serigne Mortala tawam mo la gëna xam Serigne Dame Mbacké mom ndax Serigne Mortala budul benn du ñaar du ñett fekk na bi ko Serigne Dame Mbacké gogu ñew fa mom Serigne Mortala mu ne waaw ko ko siyaré taxé Serigne Sall yu ne fa délégation ni demé ngeen siyaré mako kilifa gu nekk Touba ñew nga fa siyaré kilifa gu nekk Touba ñew nga fa siyaré ci kéro
bima demé ziaré djiko djox ko muqaddamatul khidma ziaré ko ne ko ah amna ni beuri nga ay ngeenel de lula ko may daf mané man de luma am rek li nga ma djox ni momako may qasida yi luma am rek qasida yi momako may mom serigne dambaké jamako ti yalla mag la fonkon qasida yi nga xane man sama kamilu ñettel ma bindé ñettelu kamil sama ñettelu kamil mom la ko djox serigne sepp fañu ziaré ci ko kéro ñepp ko xamné moy jité mo doon jité jumaay jaaké yi gar bu mak sa touba mo fa dañ jité seigne dambaké mom seigne mokhtar bousse mi ci jumaay touba bo la metti jumaay touba rek jaara seigne mokhtar bousse nuyu ko nako kan moy seigne dambaké dan na fa ñew tousu diko ganesi man may ndal atayal lool lepp xasside la ko amé xasside yi nak day aggalé nit ci yalla buñ la ko waxé da la jaxalé da nga né ah waw aggalé ci yalla agg ci yalla faaw nga am shaykhul mursid serigne bo xamné mo lay gindi lu wax waj'al tawali fi misl mursidi wa badani sahih wa qalbi arsidi yow suñu borom yalla nga def sama qasida yi mu melni shaykhul mursid serigne bi ni mi tarbiya nit ki defar xelam defal xol bi defal ruub bi diko yegale mu jëm ci suñu borom ci ay jëf yu bax ak ay wax yu bax ilayhi yas'adu kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uhu mu ne defal sama qasida ina mel non ñuy jamm yalla te diko jang na len di yegge ñuy dem ag sen borom kon qasida yi serigne la ag xiyada dafa laaj ay leer dafa laaj ay leer yu dajé ci yow nga sox ag sa borom yan leer nurul hidayah leeru gindiku leer gogou mën ta ñak ci bëgg ag suñ borom gindiku nurul maghfira leeru ñeegal mën ta ñak ci bëgg ag suñ borom nurul rahma leeru yermane mën ta ñak ci bëgg ag suñ borom nurul ridwan leeru ngeerëm mën ta ñak ci bëgg ag suñ borom ag nurul baraka leeru barké juroomi leer yi ci la ñëdd agge suñ borom juroomi leer yi yépp suñ tabay def ko ci qasida yi juroomi leer yoy yépp mi ci qasida yi ma waxal lako ben par ben nga dégg su dé nurul hidayah té moy gindi gi nga xamné leer gogou day fay nekk ci yow dila gindi dila jubanti ngir nga mëna jub xoc ba mëna ag sa borom dafa bind wax ni haraba min sha'liya iblisul marid wa bi khasa'idi yahtadil murid yahtadil murid sama qasida yi ci la ki bëgg yalla di gindi ko bu jub xoc am hidayah am nurul hidayah bob kon fofu la indi nurul hidayah bi yemu seri waye da sa bolé talif e qasida yu bari yo xalé da fay jubal xolu nit bu koy faral di jang lu bari te man nañ ci tuddu genn rek te may jissul xolu jissbu da fay joxe jox nit nurul hidayah da bokku ci ay njariñam jox nit ki nurul hidayah leeru njub ban mo ci tege nurul maghfira leeru njegal munele mi ngi ci qasida yi mahallahu anni khayra ridwanihi kama habana bitathir bihi ba'da qufrani suñ borom faral na ma ludul ngeeremum dan ne kama habana comme nim ñu maye kem nim ñu maye ñu yeb la bu xol gu and ak ñeegal ci daraje mana tag yi ñu tag yoonte kama habana bitathir bihi ba'da qufrani nga xamne ñeegal gi momi dafa wax ni mi ngi ci biir qasida yi nurul hidayah nurul maghfira waye yamu ci de da la defal ay qasaid yo xamanteni ni jeegalu go kep moko taxaju jangal tahmis lozay fek jeegalu lepp astaghfirullah jangal tawbatun nasuh lozay fek jeegalu non la ko topé yu bari su de nurul rahma gi
matlabu sifa yu dongu doyon na ci ci mustafa saliw mus ngeen deg bismu diko leral matlabu sifa yi rek lu ne ñaan nako ci ci yermane ak bëggante ak jubo suñu digënté ñun julli ñepp nga xane xasside gog dongu doyon na mana ci yermane waye lam sa talif go sa jël ci ye jëm fofa ndax mom fusene ak famuy waxe ye jëm fofa ci walu yermane ke yep yit non nga xamne lam wax ni kitabun bihi narju minallahi rahma ni ngay jange alquran di sa amé yermane yi suñu borom khasside ti mana non sindambaki mi ma tuddule ak mom waxon ne ma khasside yi ñoy doomi alquran lañ jur lo alquran may rek khasside may lako waye sude nuru ridwan jit waj'al bihi khatti rabbi 'indaka akbar ridwanin wa 'inda jundika yo suñu borom ma nga lay ñaan sama qasida yi na nek fi yow di ngeureum lu reuy ak ci malaaka yi ngeureum lu reuy ci yow ak ci malaaka yi kon bo di jang qasida yi timit nuru ridwan bobu day ñew talif ci ay qasida yu bari xol maraxib lu gaaw ci maye ngeureumal suñu borom waye nak and nak ay choona maraxib jamako te yalla bu jang maraxib nga lañ ko ey bu la waxe choona yam jankontel natt yela nugo suñu musa waxe xawma ne natt day yok indi yok ay maqama ya ngay jegi di dem ngir bëgg mana am ngeureumal sa borom diko wut ci maraxib moy indi ma natt yoy di and ak yow boy dem kon ban mo dess ci juroomi leer yi nurul baraka leeru barke koku mom waxen won neex la ko waxe waxul sax qasida yi waye dafa ne dajje makoy binde rek dajje la wax dajje waxul qasida yi de dajje dafa ne waj'al midadi fawkha kulli ma'i barakatan kama tari samai dajje may binde sama qasida yi dajje ne upp barke ndox yeb waxul qasida yi dajje dafa dajje kon kay khasside yi mom laq nako fele ci ginaaw dayi rek la wax dayi nga xamne mawahibun nafi kenn la ci khasside yi nga xamne ne mom mawahibu kenn la ci khasside yi nga xamne barke bobu da bok ci koy indi jang mawahibu dañu ko dépense mok takkan lolu sahir sa waye gis nga batinu mawahibu moy tarbiya ni tarxiya ko ba agale ko ci yalla xam nga mawahibu da ko ñëk talif mu nekk téméré beuyit ak juroom fuk yeenent bi nako gis nga xasira gi yeenent bi di yaqasatan la wax nak jakkar mak mum di wax ak mom don dama nga xamul dara nga tok fi diko wedd nan mana gis yeenent bi gina bu faato yaqasatan la wax jakkar mak mom nako gis nga xasira gi di mawahibu témere beuyet ak juroom fuk nga ko def dama bëgg nak man ak yow ak sayyidina jibril ñu dolli ci mana fukk beuyet ak juroom ben soko boole day nekkon témere ak juroom ben fuk ak juroom ben nek la ilaha illallah

0: xam nga bo xamé ko lañ jang ñu né la man ak ab jangatom nasaraan la lima la waxon sang ci qasida yi fami yobbu nit dang koy gis kun né mang sa université ba di jang ñu né ab nasaraan la toob ya ko formé mu mel ni xam nga seigne touba du morom de qasida yi duñ morom gis nga rabbi ma yasra'u bobu bahru basit lako way mustaf'ilun fa'ilun arul bu ndeuk ba da ko xamnu dafa ne rek mana faja'a muy fa'ilun mu xamnu ko ñaarel bu sukkon nga asaf ko lolou muy xamnu fa'ilun da nga asaf alif ga muy xamnu lolou def arul ba ga daru ba yep lolou ko def koku basit la waye basit yi boko dum xol gis nga même khalul ya arkan bobu ngeen di deg khalul ya arkan li abwa bi salatin تحس جوائز تغني كل ما حين كوكي بحر بسين لا مستفعل فاعل كون بحر بي في نيب باي راغال كو موم بحر بوب ما فار وايو بري فار سالوكو واي خاسيدو يو بري تا دا غاي دنج كو باي دا نكو باي راغال كو ندا دا ديك بحر بو بري اي افير نيت ارول ماغسا جودوم بن داربو غسا سي بحر با غاي راغال وحنا لا في طويل waxna la fi basit rajas koko amat la basifay rek hamdan limunzilid dana wadai wa munzilis sifay wadawai juram ben musafilun la bahu rajas jas ubuko kon budon tay daño jëlol lol bu nek tem woné bahru yep manana lam soy ak lam sa def kon nga gis bahru yep nam ko waye bëru bu ne rek Seigne Touba way na def ta ay milieu yeme waye ba legi so walu balaxa ba de xol am minnam so walu balaxa dang sa gis yu yeme yu bari yo xene dokoy def gis nga jang na sank ben beuyit bim ne haraba min sha'ri ya iblisul marid wa bi qasaidi ya yahtadil murid fofu da ñeeku tuddu bi qasaidi ya soko tuddu mana yahtadi nonu nak gis nga yalla non sax daf ko waxe moy bismillahir rahmanir rahim bismillah joy sun borom jital moy li jaar ak ma jururi ci fi'al jam aju won dako mujjé dari indi mana jaar ak ma jururi mu jitu bala xadi ko tudde mana ihtimam moy li ma jital moma uppal importance te beug na ñepp baye ko xel yalla tobe dar ne bismillah mom sun borom ci turu yalla nga sok fa natale lola neex sina ay tambale ak dana tambale ak ya xam dana def ak dana nangam ak nangam ginaaw gaay dañ la wax bismillah siturul lat bismil uzza siturul uzza yalla ne bismillah siturul yalla Seigne Touba da teubere tan ne ubi qasaidiya man ci sama qasida yi yahtadil murid nek gim deug tuddu al qasaidi togo tuddu yahtadi ji lolou lañ tuddé ci baluk bala xamana ihtimam gis nga sa ginaaw jangon naf ben beuyit mune won wal tubassir zawil ulumi bi ilmi gis nga wal tubassir jojo si balaha mom lañu tuddé al khitab li khairil muayyan wax jo xantini ki ko jëmeleel ku xam rek mune jotali mana moko mom ken momako bayyi sama rom wal tubasir na nga begal kan moy begal ki xam ta meuna jotali rek alcorane sax day waxe nonu walaw tara gis alcorane yep gis nga walaw tara bo gisone kuy gis ku gis rek Seigne Touba comme alcorane buy wax lol moy al khitab li khairil muayyan ci balagha man nako balagha tudde wali tudde tastir ci way fek wayu jambour mu moyal ngar koy jël bam yag rek nga bakko dara koy agalé sax bop loolu yit gaaw dañu rafet da bok ci badia def nako bataay bu seyru def na fama bu lakhul ilmi fihi annahu basarun wa annahu khairu khalqi llahi kullihim señ bi mom ñew bané basarun dal na fa tegg du waxe bu seyru dal na wa annahu dunahu aqlun wa afkar loolu tudde tastire bude kaabu la kaabu ne inna rasulal sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul seni bine min suyufillahi battar genn gor gu xorom daanu kat la daan def sumay jangale balaxa baasi fi ma di misal di wane fofu yi fi nek munema ah yi ngeen di wax yep seen xam xam yi seen xam teeri yi du nonu du lolo manako kon lu mu munema gis nga yow seigne touba xana xam lu wax bu seydi munema bu seydi xana xa deggo ñu ne bam waxe faible khul ilmi fi annahu basrun dafa gat manako lolo kay degg mo dama ko lire sara bi ma timbi ko jangal dafa ne bu seydi dafa gat teud mana ngelaw yoonte bi feñu ko agalel ko beyti ba munema lolo seigne touba di tontu da ko bëgg wax ne ko yoonte bi mana xel xalaat bu ko way wa annahu dunahu aqlun wa afkaru xel xalaat jëmul ci yoonte bi yow mi may xel xalaat faaw nga gag na xel xalaat tagu ko manako mune ma li la ci jëmul yi ngay wax yëm ay guddal la li rek la ci jëmul mu jeex mané bataaru mune ma yoy yëp nga ci waxe du nonu gis nga bataaru gi da tontu yi kaabu xam nga kaabu dafa wax dafa ne yoonte bi jaysi la duñ bocc seigne touba ne ko mana jass ju bocco lumay jariñ bataar jass na ju dog jass boko bocce sa dogut lumay jariñ seigne touba ne ko bataar jass ju dog la ju dog waye bocce sa dogu am lu jariñ manako wax nga deug re waye yi yep am nga seigne touba yi yep waxna ne la tuti ne ci ay mbirum lolu xalé yi ñoo ci tollu lolu ay talibé yu ndaw yi rek ñoo ci tollu defna ci yom genn xasside go xantene ni mala yep bo dem dang ko fay fek ba demé touba fek ba khadim bakay xala bu ndaw la soddu suñu baara la mana talif genn qasida go xane ci mirage bañ ko yobbo ci abdourahmane bi daru musli ngir mu top ko kérok ño and def ko né mirage mana gis na ci tire bu nek mais musuma ci gis ko melni ta koku soddu suñu touba la xala tutu la khadim bakay tutu suñu fi dima gane ci ñu bari gis nañ ko suñu mar mi gis nako xamna yoy xala yi tuti ñoo tollu mais suñu touba passé na yi nusi ali nurul lisan wal kitab azman qidmati lada ahli al kitab lan koy jeexna lamiñu arab lako suñu borom nocci mom leer gi sa nekkon jox ko ko limi bind limi wax mom rek ko xam mom rek ko man motax ganna da fa dem ma dem nimsat gaay len ñent fan joge nimsat dem buti limit na deggon na dafa nekkon mama deme ag ñun xamuñu fa dara ñu ag rek duggu biñ duggé mana ñu seen gene kër gu reuy mana a xawna no Touba kat budé Touba la ñaari mana kër yu reuy yi may nek kër kilifa yi mil bi day reuy guddu may le nañ dugg fi rek ñu dugg fekk fa mana genn jigéenu na mi ngi melni bour nak xayma bour reuy ay moquette bam fess mu tudd ci digib mana ñu dik nuyu ko mu lak ñu nar ñu deggu ñu ay nar ay na degg nañ arab ma wax ko arab mu xamne ko ñun arab lañ degg may wo doom jugo ci biir doom jugo ji genn ñew dalay nuyu ak ñun manako ñun ay mbokk talibé lañ waka Serigne Touba déggo ñu né jarna bëtt limit amon nak Cheikh Sidi ak xaritoo gu reuy gu roxon seen digënté ñu di ko nak mëna néwon nañ gëss fi ay mbirëm dal sét ko mu contane lool dal né ma ñun dé Serigne ci aduna japp na ni ñaar do nga am Cheikh Sidi ak Serigne Touba xamuñu benen Serigne dal ci sasse rek man may gënël benn photo bo xantene ni dañu photo Cheikh Sidi photo Serigne Touba bo la ñaari photo yi manañ waye anduñ ko mais dañ ko bolé benn photo jox mako néma ñun ñi lañ xam dal lak yaay ji dal na yaay ji mana ci nar ñi ay wa Touba lañ Serigne Touba fa lañ bokk dañu ñew nak mana don geustu mana mi dum Cheikh Sidi ak Serigne Touba yaay ji dal ne ko xam na ko waaw mo de bo jambi xam nga dañu am jamba legi dal na jambi defal leen xayma ci sasi rek ñu defal ñu mana xayma bu rafet bu doy yeb lepp mu jige ñom service seen bop ñoy jog diñu liggeyal daw dama ko ñew daw dama ko ñew daw dama ko ñew diñu liggeyal amna ko ñu wax liam ishaq yaam ishaq moy jire ci jakkay cheikh sidi baba bëtt limit ku bari xam xam la te bari lool nak lak buñu degg danaka lak bu ko lak rek ndont la ku bari xam xam la yaam ishaq mom bañ agge legi takusan ñu ne nañu liggé ci jakkay ja takusan ñu ne ñu bañ xam yépp fa lañuy tew bañ démé ag ci jakkay julli takusan fekk fa mana magum dekk ba ki nga xamne moy khalifa ba nga xamne mom moy abdullah mi nga xamne moy taw cheikh sidi baba moko jur moy khalifa ba ñoo ñu koy présenter ñoko ñëri ay mag Touba lañu wakal Serigne Touba lañu mu contane lool dal ne ma sama kër ngeen di dal ñu ne ko ah dama am fuñu wacc fi de ku ñu wax Serigne Moussa mu ne ah Cheikh Moussa dama sama doom baye la sama mbokk la baax na waye sama sañ na ngeen dal sama kër li am Isaac dal ne man de gnaaw dalu len sama keur mom ñaan na len ngon gi mom ngeen jox mako ngor gi biñ demé ki dama def taranga yu bari daan ñu netali symptôme lu bari ne gis nga bimu diké fi dafa nuyok cheikh sidia jox ko loxo ñu nuyo ñom ñaar cheikh sidia nak xamna ko bu wër seigne touba nako gis nako bu wër né lan lañ waxanté ñom ñaar si sa sene cheikh sidia defal ko tante bu rafet néna né ñu tante bi fi la nekkon wagn ñu ko mais gis nga lettre ya fa nek nga xam dañ ko yor ñom ci mindum loxo seigne touba def ko ben diwan khalifa bi moko yor fi ton ni téré bu ñuy donnante khalifa bi moko yor fofu ngay xamé bari ci liggéey seigne touba ak xam xamam damay lire ben lettre ba yag ma gis ben baat mané khalifa bi man de baat arab bi xawmo ay seigne touba bi de xawmo xam nga ñay ma xol ben baat sax dem ci dictionnaire bi xol du ma ko gis mom do xam fa na jëlé baari yalla koy wax yi muy wax mune ma wa bat bi turu fasla fasla ni ma fas bu rafet ci jamana joju mo nekkon fas wi gënti fas wi ñu jox ko ko adiya mune ko ah kon jamana yu yag yoy sun ba da len wax adiya mune ma ak tele am teranga adiya lañ ko ko jox mu yew ko fi bind la nata bi cheikh sidia ne ko may na la ko jël mo sa bëgg affaire aduna fas wa namu yime won mune ma da ko may cheikh sidia ci lettre bi la ko bind ma xol lettre bi jang ko mune ko jël may na la ko gis na fa lettre bo xamne manana copier nako lettre ba dang ci jangati manana bagn gum bagn manana lu bon mom seigne touba bagn gum bagn lu bon dafa ben cheikh sidia lettre nako bi ci guddire biñ toge di waxtan mak yow don nañ tuddu manana diw jox ko ben tour don nañ ko tuddu diko waxtane mak yow waye lañ sa don tit mak yow diko waxtane mujju nako dal nako diw mom mujju na manana ñaaro dal nako waye def na lu ruy def na lu bon tim jigen do takku lettre bi façon bi ngui koy waxe da ngay tit yow di gis mana bagn gi bagn lu bon mom serigne touba gisa ben lettre bo xamne mana fulle ji ci mom fulle ji dafa bind ben lettre cheikh sidia ne ko diw dey khalis bi moko lebalon pour mu liggey mayna ko diw mi nak mom ak diw lama len joxone mayuma len ko nagn mako fay dan ne ko diw mi nak mom bakaram suñu borom bëgguma ko gis nga gis bo wax fulla ak wax deug jotté nim ci mel mi yu bari fa nek nari dañ koy yeb nari ñom so waxe ñu ah seigne touba fa la xamé ni dafa gis ben lettre mu bindu ko cheikh sidia ne ko abdullah day ya mako joxone ne ma nako tarbiya tarikhiya ko agale ko ci yalla xamal ko suñu borom ne ko nak lepp mat na ci mom tarbiya nako tarikhiya nako agale nako ci yalla xamna yalla ne ko bam fi dikke ba legui ni musta def luma naqari musko fe wax geureum nako ne mi ngi non ma def ki abdullah ñu ne moy taw cheikh sidia baba nga xay nek seigne touba ko terbiya amul le taw cheikh sidia baba nga xamne bo xole mana simul mustafa kere mi tekkeru juma yi abdullah ñewon na ma nga won tekk xaru juma yi abdullah ñewon na fi si ndiarem ba seigne touba yewé ko mu dem gogi dafa ma netali mu ne ma gis nga kero bi cheikh sidia diko jël ci mana ndar cheikh sidia ñene frañ ci ba lam lañ fa daj fa lañ nek 9h mana ba takusa manako lu ko waral mu ne ne dañu ñew bu sefañ ci bi toa bi ne faaw manna da ngeen di magal drapeau bi soko jall mom mu ne duko magal cheikh sidia nek fa diko wax diko baap lu ne mu wax ko pour rek ne ko li amul sol dañ ñun gëmuñ ko dañ koy magal te jall rek dem señ bi ne ko mukk magal nga yalla rek duma ko magal mukk neena ñu nek sa cheikh sidia nek sa dem ba mujju manam mu xamni moccu tuba bi mo gëna ñom manam moccu seigne touba mbaye ko fa dem di moccu tuba bi tuba bi manako wa jall waye ay mbiram mom dal doon war xamna ginaaw xatuma bi xatuma munajat moy tembe nañ ñam fofu te dugg ci xatuma munajat lepp mu ne su ko wax ah khasida gu yeme xam nga bo
1: os dal la tu amon jola ñabi nan ma sa bok teewon os dal la tu amon.

Serign Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ro nak lim wax ne maddali al husna wa maddali al zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma, ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma, ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc ci bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

0: moy jissar ki man la budé lu aji ci walu magal gi nak sababu bi nango nañ ci lamiñu Serigne Blahat mu wax ni Serigne Touba bi mu sancé Touba jurum ñaari at lako yalla may mu dëkk ko fi ci atum jurum ñaarel ba mo wara tollok Hama Dieye Cissine at momu dirub lim nek ci Touba ak lako jitu ak gannaaw lolu fofu record massaana ñew yu mujjii day def li ñu wax itikaf lolu Cheikh Mohamed Al Murtala daanako ci roy moy mu da ko roy ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li itikaf gi ki man daana ci am suñ massaana dem ba ci bis bu mujjii ba moy bis bi nga xane moy sentu bu ñeek su fekke gis nañ señ bi ñu julli takusan ngasi rek ñepp xamne wër yu dana feñ way su génné wut ay bagage ño xamne tay wéru di feñ nga xamne bu génné bagage rek ngon mo ñu sentu wér dinañ gis wér
1: lool day mengo li señ Abdoulaye netali
0: mi nga ko
1: ne wax nako ne mom señ bi mo wax ne mom day wér du dik te yeglu taggo ko wér du dem dina am mi ngi non
0: waaw ah Dieye Cissine gogu bimu nekké ci itikaf bi ci lako yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci bir ci jakka jojo mu newon bimu koy feñut mi ngi and ak wa ahlu badr nga xamne ñoo xari won badar wax nañ ne fi mbarum dar khudus mi ne tuddé ci ma fatti tuddé am ay na tudduñ ko tuddé mbar mi ci wétu juma ja
1: beete wala bokk
0: mbar momu fi le ahlu badr taxawon bi nek ak señ bi ci bir jakk ji bim ñewé xamal ko ne ko li jafé ci adina de yalla may nalako tay muy ngeeramam ak sama ngeeram am nga ko ay wér it mo tax sa digg ak nga doon khutbu saman ndax khutbu saman kenn mënu ko doon te nekul ñeen fukki at waye yow sak farlu ak sak tiofel ci man ak sunu borom taxna bis naka tay tebal nañ lako ngir def la khutbu saman bim ko waxe señ mi sant ko ci lol gërem ko ci lol dané ko waye nak sama gis jël nako mune ko ana kon lo bëgg mune ko mbolo mom yi ngay andal te do taggo ñom mukk ci la bëgg bok mune ko ah lo xamne bari nañu ko mësa bëgg bari nañu xamne feñu ni mala feño seen yitt jëpp jëm ci fasiyene bok ci mbolo mi waye lañuy def bañ bolé len ci buñ len ko waxé day diis ci ñom ba wala ñu tegg leen ko day diis ci ñom ba dañ leen ni mujj dimbalé waye kon dañ fay sama ciofel ci sax ciofel ci man neubul kon suma sañon len lu lay yakal do ci tabbi suma sañon dal nga baña wax lu ci jëmati neena bam ko waxe lu mel nonu bam nagu señ bi dal niko man de xoma liñ ma bëgg yan luma rogit sakku mo atun waye lima woor dal moy su ko sama ru atak sama jom dana ko dekk baxna li nga ñaan waye dana la xamal ñaarit yo xamne li feek mi ngi am du am benn bi moy Touba ya fi da ko sañ ci ñaan fi sa borom ni fi ñaan ba sa borom aral la ko li feek ya nga fi mu du dal ci ko kon nak li gëna gaaw moy li gën li ma lay xamal moy gaawul gën dëkk ndax bo fi nekké amna benen buñ ci tek waxne ko ne ko amna señ wax señ musobe moy mi amna ciir ci boromam ba musobe mi bu dalé sa kaw dana ñaan boromam mu téggi ko te boba kon li nga bëgg do ko am ñaar yoy dal moy sat yi nga xamne li feek mi ngi am li dan mayit nak am wal mëna dimbalé mom ñent mo ko ludul luy bëgg ñëw rek dina la lay bëgg ñëw waye suma lako xasse wax na la woné señ bi taggo bi mu waré mu daal di genn dëkk bi dem sanci mbacké bari wax nañ ne bisu kori gogu bi mi julli ci kori gi mbolo mi dañoo bare di xëccio der bi ba xoti ko mu jiwat wuti wat benen mune len ah jamono ngi ñew legi ci karam de dana ko leer fo xam na ko lal fo xamne ken duma ci dimbali man koy lal sama bo am ñuy xalaat naan ah xana da bëgg dem makka wala ndax da bëgg tukki wala ndax da bëgg nangam ñu leene ñu diko xalaat waye bo mom lool rek la junjii yam ci bam fa joge sanci dekk bobu dagana ab dir la fa am señ bi so mu ñew jale ci ko mbacke delu wat sawal la fa am dul qihda dul hijja muharram safar dik ci fuk fa nak juroom ñett ya tuba bi ñew japp ci ko biñ ko jappé bisu fuk fa nak juroom ñett yi bobu nga xamne xeye mbacke bari wara dem ci liggey bi wax nañ ne bis bobu sa su delsé

0: jërëjëf Seyd Moustapha Dia, jërëjëf mbokk ñi déglu ak fu ñu mëna nekk. Noonu ñu leen ko waxeel ginnaaw Seyd Touba lépp jàngale la, ndax am ñàng rek ci lañ jëriñ mën a sosoo. Jàng nag liñ ci mën a dégg bari na, xeeti jàngit bari na, waaye Seyd Bilal moo tax mu doon wax himmatir taqat li taalim li wajhi man di laa yu wajjihul alim. Yan jàng mu xëy na joon nañ ne ki nga xam ne dafa nekk tout tànk mën a dugg ci daara jàng alquran ay téere téere xam-xam loolu am na, waaye tam am na koo xam ne ay yitteem wala bi muy ñëw am na fu mu toll foo xam woon a jëriñ ci loola. Sëñ bi jaarale ko ci yoon boo xam ne ci diir ci kàddu yu gàtt wala ci junj yu gàtt, xam lu baree bari bu ko toppee lépp nekk ay njëriñ ci moom. Kon ci yooyu rek nga xam ne niñ ko waxee lépp ay njëriñ la, ay njëriñ la ne la ñuy teewlu sëñ bi Sëñ Saalihu mu tàmbali di ñu ci ba.
1: Ok, bisimilah, jërëjëf. Kon bala ñoo tàmbali ci li ñu war ñu delluwaat di sant suñu borom bu baax, di sant Sëñ Touba, di la sant ci woo gi ngi ñu woo ci liggéey bi bu rëy bi nga xam ne njëriñul àddina ak àllaaxira tënku na ci. Tey ñu ma doon wax léegi yoo xam ne lu mel nii rek moo moo la mën a tënk ci def ko, ndax saa su ne damay xalaat sax naan naa koy def ci ay bande ndax nit ñi di ci jëri, ndax xawma fu sama dund di yem, te bu jeexee it lenn lu ma mën a fekk fa ma ne lu dul lu mel ne lii ma fi daa bàyyi moo waral may jàng bi, te lii sonn mënuma ko def. Kon def gi nga woo gi nga ma ci woo ba tey dinaa la ci sant bu baax a baax la. Xam la ne dañ koy def ñaari xaaj loolu mu wax ne doon nu yonente bi basirun nasir bin nafi wadduri basirun bin nafi
0: nadirun bi durri.
1: Sëñ Touba nag mel na ne ay waxam li ci ëpp luy jàjjee jë surtout li nga xam ko daa wax moom lu neex daa ci ne daanaka. Loo gis ni nit ñi di ko tasaare di wax ne Sëñ Touba nee na nangam li ci ëpp kenn la ko waxoon, te kooku day dem bax gis ne kii xaw foom ëpp na rajaam mu di ko dellu si wala wala yu demee noonu. Kon ñu tàmbali bismillah fasiyéene liggéey Sëñ Touba. Fi ñu koy jiital mooy Sëñ Touba mas naa wax ni bokk na ci teggi ni am murit nee na yii la gaawa bu déggee wooteb sëriñam ak tokk ndigalam njortu banaq ba mu waxee lii da caa teg ne ulaa yusaaruuna fil xayraati wa hum laha saabiquuna, tegaat si ne saabiquuna ilaa maghfiratin min rabbikum. Sëñ Touba wax na ne na ngeen xam ne guddi gi lu gudd la, bu leen ko gàttal ci ay nelaw. Gi lu sell la, bu leen ko nëxal ne bokk leen ci ñi tax suñ borom di wax ne kaanu xalilan min allayli ma yahjahun. Sëñ Touba wax ne mas naa laajte ndax xam ngeen luy iman ak islam ak ihsan. Ñu ne ko dégg nañ ñu di ko wax de mag ñi dañu xamoon ni ñuy wax ak Sëñ Touba ñëw duñ ne déedéet lu ñuy wax lenn loo xam ne ndax loolu nit sax bu doon wax loo xam ne xam nga ko te bëgg ci ab xam-xam bu ko xamaa rawatina ku mel ne sëñ bi ndax lu ne na koy xamee bokkut ak ni ko nit ñi xam. Ñu ne ko dégg nañu di ko wax de mu ne liimaan mooy lépp loo am loo am maanaam lépp loo am nga gëm ne yàlla ko dogal. L'islam mooy lépp loo am nga génne ca wàllu yàlla. Ihsaan mooy lépp lu mu dogal mu wala tënk bu gàtt boobu. Sëñ Touba nee na ku bëgg yàlla jox ko li mu bëgg ci àddina ak àllaaxira nay topp ay ndigalam. Ku bëgg a topp ay ndigalam yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci topp ndigalam. Ku bëgg yàlla di ko fegal lim ragal ak lim sib nay teet ay tereem. Ku bëgg a teet ay tereem nay yéene ndax yéene ji moo koy womat jëmee ko ci teet ay tereem. Sëriñ bi mas naa sëlmal gee julli gee ba sëlmal dama ne koo xam ne julli dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi. Koo xam ne nag mbir yi da koo soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir yi du jariñu ci julli gi. Dal cee teg ne jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu sant. Jëfi aada yi nag dañ leen di dimbali rek ci jaamu gi. Kon faqu anfusakum wa ahlikum. Bokk na ci waxi Sëñ Touba yu am njëriñoo yi mas naa julli ak takkusaan ak timis ba sëlmal wax ne barab ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa soree lool. Képp ko xawal julli juróom nag dañ koy defaral ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñuy daje. Ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee bu ci tankam namam wuti taxaway ba non lepp sa nga xamne dañu koy jëm njariñ gannaaw tuub gu sel mi ngi melne ko waccu ba nopi diko lekkat ko waccu ba nopi ñu lekk loko ki nga xam haram wala gannaaw tuub gu sel mi ngi melne lekk lo ay xal wala ay jitt da ci tekne bu len ko bax wowe ci ñam bu bax na ngeen lek waye ku len bëgg wo ci lek am wacc wala ay xal wala ay jitt bu len nangu loolu digal la sey ba ci jangale mi sello yi masna wax ni sunu borom de bi mu waxe la ilaha illa allah ñepp dañu gëlem ndax xamuñu ni ñi jamo yalla te xamuñu luy deug deugam la ilaha illa allah mu tek ci muhammadur rasulullah manam moy mo len di wan yoon wi ngeen may jamo dadi wax yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mom sunu rasul balikh yonnte mi jotali ne li war ak liñ ak li daganta am jariñ ñoy yoonu aljana yi li war ak liñ sop ak li daganta am jariñ moy yoonu aljana delu wax ne haram ak liñ sip ak lu daganta yaq ñoy yoonu sawara sunu borom tek ci ne kon wama ataykumur rasul fakhuzuhu wama nahaykum anhu fantahu em yu sel yoyu mune bo xamé né la amna katan bi digal la digla téré la té kum woor la né man na lepp def ay ndigalam di bayyi ay téréem bo xamé yitam né lu ko neex mu am do jema wuté ak mom kon so sa yo xalaté lu bax def ko bo xalaté lu bon gaawal toop ko ndax yalla xamna lepp té mi ngi and ak ñepp té mi ngi don dundu ba kenn dundul ak biñuy dundu ak bu ñepp faato day dundu te du faatu mi ngi deg mi ngi gis bimu ko waxe tek ci ne alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwi salasatin illa huwa rabihuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu suma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamati inna allaha bi kulli shay'in 'alim bokku na ci sonnem ñu am ñar ñoon munel mbollem li ngeen di bëgg na ngeen koy wuté ci top yalla mbollem li ngeen di ragal na ngeen koy fégué ci bi yalla képp ko daw jëm ci lu neex sunu borom li mu bëgg lepp daw jëm ci mom ku daw jëm ci lu dul lu neex sunu borom nak li mu ragal lepp daw jëm ci mom bokku na ci waxi señ Touba yo muné bo dé gis yalla mu dila may aw mu ne mbir mu ne bu fekke yalla rek nga ci gis yalla dana la cey may aw yewam ci mbir mu ne dila fegal lor ci lu ne ndax mo bind lu ne loko gis mu def ko bu bulay agale ci mom loko gisul mu def ko kiray luy dox sa digal mom wal hayazu billah serigne bi neena mucc ak jammi adina ak alakhirah mi ngi juddo ci yene aw yew ak wax ko ak def ko ak takko amna tank ci bay wi bay di in wa qul wa falasim taslami mukarraman rumil ula bi kalimi serigne bi neena ku daw jëm ci aw yow wepp yow daw jëm ci mom ku daw jëm ci ludul aw yow jëpp lor daw jëm ci mom kon fafirru ila allah jami'an serigne bi neena yalla sunu borom da digle digge téré tekko bok na ci rafen jottu di def limi lim la digal di yaakar aljana di daw lim la téré te yaakar mu ci safan bok na ci top njort nak bayyi top digal di jef ay téré and ak di yaakar ak wala seen be jaat di dun nan aljana ak top ci jëm sawara ak moye ci jëm yaari barab yi bo ci jëm dalal di soobu am ngiram
0: xamne yoon bo ci soobu
1: yalla kan man na lu ne waye du tax mu def lu ne
0: ci lu war
1: ngir sak nab dekk fu ne wutul ko am ngir mu ci
0: ay lay la
1: waaw serigne bi masna selmal takusan batay julli takusan bu nopi ne ku bëgg tabbi aljana lolou ci tangoru metti la ko wax tax ne ku bëgg tabbi aljana la ci top indigalam ku bëgg mucc ci sawara na djublu yalla ci baye ay tere dane beut tuk da amna bisit mu wax ne na ngeen di so la len di gungé ci sen bammel di len fa wetti ba ngeen ci adam te moy jëf di yow dane ana lan mo len ni wetti ci sen bammel ak di len gungé moy al iman al islam al ñu len di gungé dane iman moy fi bokut ak nam ko fi rewone fe nga baña bokale yalla ak dara islam moy lo man ci liñ la digal nga def ko ihsan moy bokoy def buñ ci ande ak yaw nga def buñ ci ande ak yaw nga def yamal yett ak ñak ci bokko na ci jangale mu sel yoy mu ne xam xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bi jariñ dalay womat jëmele aljana bi lor dalay womat jëmele safhat bismillah da ci tek aya bi inna ma yakhsallaha min ibadillah
0: kon yoy yep ne rek ay ndenkané la yo xé niñ ko do di xor rek mën nga ko jëlé ci alquran ju wër ak sunna kan melna né ñi nga xamné xeyna ñu dégg yeggul ci jëriñu ca jang lo xamné dana len may ñu jëriñu ci directement te xam nga sax ay sew sew yu bare ngi ci ndax suñu borom namuy waxé ak famuy waxé xeyna du ñëpp waye mu tibé fa tibin wo xamné dinañ ko jégel tax jëriñu ji wala jëriñu ci gëna yomb ci ñun kon lool yëpp day délu ci ay gëneel
1: jëpp day léral ay alcorane
0: mi ngi na
1: mooy wax jëj muy wax naan ene amna ko masalaat ne ko innal muluka isa dakhalu khariyatan nafsaduha mi ngi koy firé ne ba ñu ci xam de moy innal muluka naka buri isa dakhalu buñu tabbe xari dekk afsaduha ñu yaq mu ngi ko aw dane ko taxal ma feril lako innal muluka naka jikko yi ñaw yi isa dakhal riyatan ci ab xol afsadu han yaq ci dig alquran gi dafa yeme ci bir lol non motax mu da amna batay ci hadith amna kum masalaj ne ko niyatul mu'min ablahu min amali nu ngeen koy firé mu ne ko yene aji mo gëna jot jafa mu ne ko desna da ngay wax ne yene ku munta jëf mo gëna far jëfi ku yenewul dane ko ay bo yeme ci lool day gatt ba
0: kon lool yëpp da fay delu ci dégg gi
1: bokk na ci waxtaanam yu sell yoyu masna wax ni talibé yi dé dañ ma bét ma bétat len ñu delu ma bét ma delu len bétati waye dootu ma bét ba muko dane fiñ ma ñëk bété moy bima juggé jëm ci sama borom te yaakaaru mo picc top ma

0: kon yooyu yëpp mel na ni loolu yu jar a bàyyi xel la, waaye yu maam yu bari njëriñ la. Te boo ko xoolee itam loolu rek ab junje ngi ci, ab leerala ngi ci. Kon bett yooyu nekk dafa am luñ ci mën a jàngat maam si diggante ak moom ak fi mu ñu fare itam ak ban taxawaay lañu war a taxaw suñ diggante ak loolu. Kon yaakaar naa dénkaane yooyu te xam ma ñoom dafa mel ne alquran rek. Alquran du waxal bu gàtt rek, day wax loo xam ne fiek jamono ngi wéy rek, ku ñëw mën nga cee jëriñu, ñu ñëw itam mën nañ ci jëriñu. Loolu mu ngay gindum sëñ bi, nga xam ne lu mu mës a wax kenn ku nekk itam lu ci bare lu dul loo xam ne dafa am ak jagoo boobu, kenn ku ko dégg dafa mel ne melo boobu mooy bi ñuy gis ci alquran rek. Nga xam ne ñenn ñi sax dañuy wax ne li tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax bu ko daan ci moom la wàcc, mu dégg ko suñ borom xamal ko nexoon mu charxu ko, mu tafsir ko. Waaye dañ ne wax ne kon ñaara ciy am mooy ginnaaw alquran lépp ngi ci, te ba jamono fi mu toll nga xam ne technologie ak science ak lu mu jëm kanam bari na ci borom xam-xam yi nga xam ne sax duñuy jullit daañu soobu ci mbir di ko gëstu ay at so ci lool ba fañ cee egg buñ delloo ci alquran dañ ko ciy fekk. Ñu wax ne nag ñaara mën a am bu ko firi woon benn dana wax loo xam ne sahaaba yi duñ ci xam dara, wala boog bu deen sahaaba yi rek la waxal kon ñii ñëw ci ginnaaw gi xëy na la muy wax sax du kiyati ci ñoom. waaye kon alquran noonu mu kiyee nga xam ne lépp ngi ñu xoolee waxi sëñ bi itam dañuy gis ne dafay valable jamono ju ne kenn ku ci nekk rek mën nga cee dellu gis ci loo xam ne sa njëriñ lay doon. kon xam naa ni ba tey rek xëy na namee tuuti sax dinañ war a mën a ànd ak yenn ci mbokki taalibe yi nga xam ne bëgg nañ dugg si ci waxtaan wi. te loolu itam nga xam ne ni nga ko junjee ci njaalbeen bashiran wa nadiran, mel ni ñaar yooyu ñooy war a tënk nit ki, ndax nit ki dafa am melokaan woo xam ne lenn rek bu ci sóoboo xëy na dana soxla lu ko indiwaat. nga xam ne ñu mel ne mooy tënk nit ki tax ba xaw fa ak rajaa bi nga wax mu mën koo xam ne da koo war a boole de ci digg bi moo koy tax. wax nañ ne nit ki bu demee ba mujjam moom bu boobaa rajaa gi muy yaakaar ji mooy war a gën a wat.
1: li mu bëggoon mooy nit ku ne ci digg bi wala takkun ma farritan
0: kon mel na ne ñaar yooyu xëy na ñooy dimbale nit ki ba fa mu war a nekk ci digg bi
1: mu nekk. dana ci bari ñoo xam ne dëgëral seen yaakaar ci sëñ bi ak di leen wan kàttanug sëñ bi ci boromam loolu lu jaam solo la.
0: ndax mooy li nga xam ne mooy jëriñ.
1: waaw ndax loolu it ginnaaw moom moo wax ne kulli yëti moo gisatun te ak xarat. kon ginnaaw léppam kiimaan la. kiimaan nag mooy loo xam ne lu xotti baax moom li wax ne baana li kulli man la xoo sax kawnu il est xar qiyaade. waaw
0: mooy lu xotti baax li waral di wax xar baax.
1: xar baax waaw loolu suñ bay jaxati mu koy dund naan koo xam ne xar baaxee mbiram jant bu fenk ak mbiram. koo xam ne baax rek kay mbiram ci mel ni mbir la. ku ñëw xaral baax du neex a nekkal. dana la tee def ba noppi tey def lamu la tee def te du ko yàqal. te boo ko dee roy ca looy jaadu na lu yónnee fa.
0: kon ba tey rek xam naa ni ci fàttali niñ leen ko waxee woon ñu ngi ak sa Saïd ne ci seen émission gis-gis njëkkee woon di waxtaane solos bis màgg boobu ci ñun muy bisu màggalu Touba ak ni li ci bi wax ni mu ko digle dénkaane yi mu jox. waaye ba dénkaane yi Serigne Touba ak waxam nga xam ne lépp rek njëriñ la loo xam ne bu ñu ko toppee dinañ gis jëriñu guñ ci mën a jëriñu. kon xam naa rek duñ def lu dul ànd ak yenn mbokk yi bu ko defee buñ demee ba lañu yëkkati jataay bi ci mujj gi insha allahu xëy na yenn ci kàddu yu mujj yi yi ak niñ ko jeewoon rek xëy na baloo ko ci xasaayatu Serigne Touba yi. kon ñu jël mbokk moomu salaam waaw sëñ bi koowu sëñ Khadim. sëñ Khadim Diagne na leen def amana Diagne waa baal nañ leen yàlla nañu yàlla boole baal amin. waa xaw nañ gëj a déggante kay jërëjëf Diagne jërëjëf sëñ Saliou mi ngi lay dégg. jërëjëf.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيز هذك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمازات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbok julidi mbok talibey ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen dal waqta di leen balaq te isa ko ci yeen ñaan santat leen bu baax rek ci top bi ngeen di top emission radio khassidon lan tuba monde bi rawatina li di emission darul khassanat ci kaddu gi rek sen bokkum talibé ndongal ndongi abdullahi job way la ko lo ci xara legi ci am bay fall mok ci ibrahima ci tuba jinova ni ma len ko waxe rek kon ñu ngi len di jaar bu baax di len sante di len jaajeufal wax deug yalla ci teewul gi di len balu ak baax rek ci leg leg wax yu di fi ngeen di deg muy balu ci sunu kaddu te danaka liñ ci jublu rek modi la duré waye di sakku ci yeen ñaan ci liggéey bi nga xamanté rek soobu nañ ko moy liggéey ak suñu sang suñu serigne cheikhul khadim suñu borom defal ñu ci taw feex bañ defé ko ni mu ko bëggé té lepp ñu jamaat rek ñu yëkëti wat ko joxat ko ko addiya té ñun ñëpp ñun jëlit ñëpp ñu bokk ko xewlo ko ñoo ngi leen di jaajëfal kon rek dalal leen ci biir émission daro khassanat fi ci radio khassado online tuba monde bi kon ñu dugg rek ci li nga xamanteni rek modi salat émission bi muy tambi sunu sang sunu sëriñ sunu wasila cheikhul khadim muy tambi yi nga xamanteni rek ni ma koy faral di wax ci émission yi daanako tombal ñi nga xamanteni rek ñam la jamonante lon waye di ci bayyi xel génération yi nga xamanteni rek dina ñew ngir rek xamone na ni jamono jo xamanteni la jamono di tumaranké ñuy wax li di dëgg la waye jamono li nga xamanteni rek di tumaranké ño xamanteni teunku nañ ci biir la waye jamono jo xamanteni la mi ngi raflé ay jiko yu bax mi ngi raflé jiko yu rafet mi ngi raflé li nga xamanteni rek modi wax ju tagu ci xam xam mi ngi raflé lo xamanteni rek li tuba bi wax sincérité manam deggu ci li ngay fekk ak nit ñi waye deggu ci li ngay wax waye deggu ci li nga xamanteni rek mom ngay jëflante ak nit ñi ba taxna tomb yoyu rek ku ci japp na ni da nga ñom sa mbir yépp dana bax aduna waye sa mbir yépp dana bax yowmal xiyam kon tam nak tam bi nga xamanteni rek tayji mom lañ leen di jallalal moy tam bi nga xamanteni rek ki nga xamanteni rek modi serigne demba cebe masna wax ni dal serigne touba musul leena yabal ci new wax leen ñu jang lulul ñeen fukki ikhlas ak ben on daamu ko serigne demba cebe neena serigne touba musul leena yabal ci new wax leen ñu jang lulul ñeen fukki ikhlas ak ben serigne touba batay neena kepp ko xamanteni dal jangal nga ab new ñen fa tul xlas mi ngi melni nga fekk ab jam bu mu jënd ba jital ko nga dab ne ko jënd jox leen lan ko jënde wa ci jamba mu delu cey bokkam kon ma den ma bamtu wat lolu serigne touba neena kepp ku jangal ab new ñen fa tul xlas mi ngi melni nga fekk ab jam bu mu jënd ba jital ko nga dab ne ko jënd jox leen lan ko jënde wa ci jamba mu delu cey bokkam lolu ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokk julit yi mbokk talibe yi xana rek yaatal rek tout rek ci tomb bobbi jangat ci rek li nga xamanteni rek mom lañuy dund ci jamono ji waye tomb serigne touba rek danaka manon nañu yam ci wax ko rek yam ci ndax kenn ku ne rek man ci xellu kenn ku ne rek manam utiliser li ñu wax sam xel rek te xamni wax deug yalla way dawlu yi seni jëf day jeex way dawli dañuy tumaranké fañu né way dawli am leg leg ñu dem ba amatu ñu luñu dindé fañu nek té lañuy dindé rek modi manam jëf ya nga xamanteni jëfon nañ ko ci aduna té amna ci jëf yo xamanteni day dem ba rap am ci jëf yo xamanteni day dem ba jeex waye leg leg rek la leen di jarign dal la nga xamanteni dal moy li nga xamanteni rek dana leen fa jarign modi ñaan ñi leen di ñaanal té yoy ñaan suñu borom duko dello kon nak mbokk julit yi mbokk talibe yi xana di len ñaan rek di len ñaax ñin ñi nga xamanteni dal am nañ ay way deylu dawlu tan leen baña fatte té aduna bañ ñoo japp ba tax ñu fatte leen bañ leena leg leg yobante leen ay ñeen fukki ikhlas
té pañatum aduna mi bañ ñoo jital ban bañ leena defal ay ñaan daw ci aduna bo xamanteni rek danaka buñ ko dab mukk té ñaan ñu ñaanal ki nga xamanteni dal sa mbokum julit la té yalla rek tax yermande rek tax lolu suñu borom duko dello té it danal la ci defal lo xamanteni ëlëk buñ la ko wone da nga ni bu fa sañoon gor gorlu ci lolu bu ma sañoon dal manam mëna dello aduna ba mëna jëf lolu té gis nga ñu wax ni la ñu faatu seen bëgg bëgg dal modi delu ci wat aduna dal ba mëna jëf manam donte as ndir la sax mëna jëf lolu ñu jariñ faaw ëlëk té ñu gis ñoo xamanteni rek seen wayjur da nañu jëm aduna wala seen mbokk mu leen jëgé won té dal ñu jappal dañu dimbalé da ñu gën aduna ñu tankam lu rek melni lu koy fatte fatelu ba tax duñ leen defal ay dok duñ leen defal ay ñaan té wayjur woyu da ñuy nak aduna mësta tedd ci lal té lekko wajur woy gani nak aduna musta am noflay te sa febar bobu la dal yobbu wala hopital ba jëndal ordonnance ba nga wër wajur woy dañay dundu ci sa biyar da te gor gor lu won ba jangal le diine tudde le turu bax wutal le ndey ju bax lam amone lepp ci doole mu defal lako wajur woy dañay dundu musta bëgg kenn xosi la wajur woy dañay dundu musta bëgg nga raflé wajur woy dañay dundu lepp lo xamanteni gona danako yitto danako defal tay ji mu deddu la yow nga topp fener bu aduna ba tay ji boko ñaanale tay bu su ba dang koy jëlal boko ñaanale tay balang ko ñaanala kenn xamul kagn la ba rek nga dem ba sa yaram xawa soppé ko rek sam xel do ci dem nga dadi fassiyene dadi gaddu sa kurus rek dar di badde sax l'ikhlas ji lay lay nga degg nga dem ci dayre wala nga dem ci dajé liné yi ñu ni du da wañéku nañ ko defal fatiya ñen fukki l'ikhlas rek nga gis gañu dal patam patam yo xamne lañ koy def lepp lay xam ñen ñi ñen fukku ben sax doot ñu ko def manam fukku ben lañ ko def wañu la ko mel ni koy def ay reduction ba koy def yi saldi lepp la mu gis fukku ben yoy sax nit ñi ñu koy palantal da ngay japp ni xana dem nan l'ikhlas l'ikhlas l'ikhlas l'ikhlas rek ba daal di cey jëm daal di palantal daal di te buñ paré du wax lu dut waxi aduna kep ay doomu adamay ay mbokk julit mbokk talibé yi ñu ci baye xel ta xamni ëlëk kopp bobu wala pot bobu ñokoy naané te dañu yaagar ñu ñaanal kon té ñoo rafetal li nga xamanteni ginaaw ñu ñoo ci aduna ñoo ngi dundandi té ñeen fi la xlass ak ben dégg dañu la fenn xana sellal jé té lañu wax té ko sellal té yéene leen yool bi té dafa leen ko ngir jëm suñu borom té xamni ñoo ñé buñ ko jotté seen mbir dara bax ndax ki ya baye aduna man na la défar doon gi nga baye aduna jangal ko mu lay ñaanal ñaan nga du tak sen ca day ñew da lañu misal ni guddik aljuma wala guddik altine manam moy dimanche ci guddi wala alxana ci guddi way daw ni dal da lañ dal dem ba fañu wax iliin bu ndema fofa manam liñ fay liñ leen fay yobante lu melni ay mandat lu melni ay bataxal loolu lañ fay jëli te loolu ay ñaan dong lay doon nga gis ñoo xamanteni bu ñu yegge suñu borom taw fexel na leen ñu bari woon njaboot gu nekk ci diine yar leen ci diine ñu leen di ñaanal di leen wàccal ay kaamil di leen defal ay l'ikhlas bu ñu yeggee loolee la ñuy jël mu doon bagage yu baree bari te rafet te taaru te suñu borom dana leen ko jox nga gis ñoo xamante ni wax dëgg yàlla maanaam dañ cay tumurante lool raflafe lool duñ fa jële dara danañ dox ba yegg foofa waaye duñ fa jële dara ndax wacc nañ ci ay doom donte yaram nañ leen ci diine waaye doom yooyu fëtteerlu nan fàtte nañ leen ndax pañatum àdduna ndax alal àdduna ba tax du leen ñaanal ndeysaan nee nañ bu ko defee ñi nga xamante ni yóbbante nañ leen ay ñaan ba mënuñu ko gàddu ñooñee ñoo leen di wax kaay leen jàpp nañ ci suñ tayaaba yi yanu lañu ko ndeysaan xam ne ci yanu la googee ci la ñuy bànneexu ci yanu googee ci la ñuy teew feexul nga xool rek te nga bàyyi si doom yoo xamanteni ni ma ngay kër këri ci àdduna rek di kër këri ci àdduna rek kon tañ cee bàyyi xel dañ leen a fàtte te xam ne ñoo ñoom la woon fii ci àdduna te yomal xiyaamit bu ñu demee jàkkaarloo ak ñoom kersa danañu dag te ñoo góorgóorlu kon ci fàttaliku ñi nga xamante ni way daw li lañ ndax la ñaan la goo xamante ni suñu borom du ko delloo kon te ñaan gu nangu la te nee nañ ki ngay ñaanal te mu dëdd ah dana ni suñu borom di sant naa la ci doom ju baax di ma jox waaye maa ngi lay ñaanit nga defal ko fenn gudd ba gën ñoo ñaanal ndax ñaan googu di ñëw kon googu ñaan kenn du ko delloo kon daal bu dee da ngaa bëgg fenn gudd del farlu ci ñaanal way dawli yi ndax nee nañ seen ñaan ñoom
wax deug kenn duko delo rawati ni nga xamanteni dañ fa nekkon di jaamu yalla doon ay jaamu yalla deug ñi nga xamanteni dañu nekkon fi nekk ci li suñu borom digle ñoñi borom ñaanale wax deug ñaan nga du tak manam day melni rek li ñu wax tank bi delu ci lenek dang koy door ci mur bi rek mu delu ci kon nak li ngay door ci mur bi ay yalla doon lu bax waye nak ginaaw ñun ñu ngi dundi suñu njaboot ji tam te leena yar ci lu bax ba ëlëk buñ fi bayé ko xeyna ñu ñaan waye ñaar yi dal ma ngi leen koy dënk ñaar yi dal mom na ngeen ci bayé xel kenn ku ne di nga nekk aduna goor goor lu ci jaamu yalla goor goor lu ci liggéey ndax goor yi ma gis tay ji du ñoy ëlëk ñoy ñaanal kenn goré yi ma gis tay ji ak seen yar bi yar bu tumuranké bi yar bi na bu tumuranké bi ëlëk bu ñoy jël seen xaaliss di la ci dundal yow wayjuk lolu ku jangat aduna ni muy doxé ku jangat nasaran fi nga xamanteni jaxsono ñoom ñom te égoïsme te ñom yoruñu seen wayjur nekkuñu ci diiné te seen ngabo diina gis ni ñu doxé bu ci yalla dafa leer ma neem ni ma gis buñ ci farru wut ni ma gis buñ ci taxé wut ëlëk du ñaanal kenn ay ikhlas ëlëk du ñaanal kenn kon nak ginaaw yow sa katan ya ngay mom ginaaw ya nga sa xel mo rafet ya nga sa perdio ya nga lo xamanteni xewna sa wajur yo def nañ ko ciow gawal gor gor lu jaam yalla bu ëlëk ku ñaan baxna ku ñaanu yow nga tedd te xamni liggéey nga suñ borom gawal gor gor lu liggéey te xamni ngir ëlëk ku la defal nga man sa bop ku la defal nga man sa bop lool dal da ngeen ci bayyi xel ma ngi ci 500 bop do len ci sañ te xamni lool dal moy jarign ñu lañ gor gor lu ci liggéey ba ëlëk ku ñu defal ñu dem ku ñu defal ñu dem waye ñu gor gor lu ci jaam yalla ba ëlëk ku ñu ñaanal fek muy tawfex waye ku ñu ñaanu nit fek mu ci tawfex te lolu jaam yalla bu ma fek mo koy def waye du li ma gis rek nga xamanteni ni nit ñi dal doy dinañ jaam yalla nit ñi dal nga daw ci jëm ci peñatu aduna nit ñi dal nga daw jëm ci ñi leen di wax seen bakkan nek rek lo xamanteni banex bakkan kep la nit ñi dal ñi ngi and ak ño xamanteni ci savane rek lu jëm te yit manam japp nañ ni ño nek ci lu bax ñi ngi and ak ñu dal ño xamanteni nit ñi mëdde seen def ju ban joji ju bax diko mëdde kilifa diiné diko mëdde ñu bax ñi nga xamanteni manam biñ fi dund lañ nekkon rek moy ma khalasal jinna walim fi lal yahbudin lol dal leen do saytu nekkon ke ak seen tam ci saramu sirata mustaqim waye limu gis dal moy diiné nit ñi bo lu wax deug dañ lay daw motax li ñu dund kenn xamatuko aduna ji limu doxé nit ñi li ñu dund kenn xamatuko ñu wara diglé diglétu ñu waron xamanteni bo leen ma gan gis ñu japp ni ñu ngi leen askanale fu baax ñoñe lañu def sax legi ñen ñi dañ ko xéxlu kon nañ ci bayu sal xol ñi ni andal xol ñi ni jëflantel ku nekk ci safan ñen tek ko ni tege te leen ko fele bu leen ni ci doomi diwa bu leen ni ci surub diwa ku jub andal ak mom ku jub dalen fu ko te xamni ëlëk top bi nga xamanteni dal mi nga ci kanam nda ne ci xefam aw yoon ni ñal dega ci te kenn du ko wacc muy top de ñepp do na ko jël tank naan kenn ku ne ci ñun da nga gas ba mu xut tak sa tanki tak say sa loxo yi denc la ca wërbir ko delu ci kërëy tabli ci abdilak manam dootu ñu la fatlikko amna ci ñoo xamanteni ni ci rabba lañuy fatte ni doon nan rek ni amna ñoo xamanteni ni bu bari ba bari bu ñu xé ci dit ba lañuy dogu fatte manam fatte ni denc ñu nit kon nak loolu nañ ci bayyi xel te xamne ñu ngi ci sun xaram te du jaas ndax alquran ko wax kullu nafsin zaiqatul maut ki yobbu sallallahu ta'ala alayhi wasallam yobbu ñu bax ñu fa nekkon duñu fi bax lolu kon nañ ci bayyi xel te wotante deug te di ci sañante te di ko fatale ko ay nit ñi dañu fatale do te mi ci sun karam manam aduna ñi nga xamanteni ni mi ngi dedd na te kenn duko deb te yowmal khiyam ne di daw di ñew te kenn duko raw nit ñi xol sax bayyi manam gis ñuko nit ñi xol seen bëf sax gis ñuko te bëf bu jot mu melni boy dem sa lal tay di tudd dafa melni leg nga fi digoon leg nga ko lal ci sugal manam bo jigen dem ndox koy soxla bu guddi jot nga delu ci lal bi tudd manam fa xena tudd dafa melni leg nga fi joge bu do dagal dem ci dita ba ba wacc bo xewate day melni ci dita bi leg nga fi joge kon aduna bi ñu jotes ñu daay sax ñun gis ñuko waye yow ma xiyam mi nga xamanteni ni mi ngi ñew bis bañ fa li di daw di ñew nit ñi xol sax manam nit ñi xol teggu ci sembe man gis ñuko sax manam lam gëna gis dal moy ci lu nit
nit ñoo xamanteni rek ñi ngi and ngir jëm Yalla nit ñoo xamanteni ñi ngi and ngir jëm diine nit ñoo xamanteni ñi ngi and ngir jëm Serigne Touba ay nité ñu manam wax seen tanki tuba yi wax seen loxoy mbubbu ñu sene fi manam fessene ko tax te manam jëlew ci sax mbiri aduna lolu mo jaxal ñep bolo mi nga xamanteni mi ngi tënku ci diine tënku ci l'islam tënku ci manam doon daayira Serigne Touba tënku ci doon mbolam Serigne Touba nit ñoo xamanteni ñi ngi fawasu jëg lañu jinj ko sétan te ñoom képp seen bakkan képp lañ ko def ñu ngi koy tax ngir jël seen mbirum aduna ngir seen pañatam aduna te boo leen xoolee maanaam la nekk lay diine maanaam boo demee ba ci wiir sax diine ju tax ñuy wax sax defuñu ko loolu nañ ci bàyyi xel te xam ni Serigne Touba buñ ci ñëw jëmmi boppam taxu doon de maanaam coono yi nga xam ne dañ coono yu saar yi mën a teg bépp muy jamorloog ban jamorloog nasaraan ba boppam taxut ngir nit ñi mucc rek moo taxoon tey jii lam fa samp am na ñoo xamanteni ni ñu ngi njëmb ngir daaneel ko loolu nag ñun ñi wootee taalibe ñun ñi nga xamanteni ñoo wootee ak njabootam ñoo war a njëmb ñun itam fasiyéene ñoo ñi ñu bërëb ñoom loolu mooy ndam loolu mooy ndam ëllëg ci Serigne Touba waaye bis bi ñu couragé lu suñ bara naan ah sëñ bi kenn du ko seexal ak loolu nañ ko teg fële ku dikk taxaw jàmmarloog ñun mu leer leen ab safaan lay wax mu leer ab safaan lay jëf sëñ bi nañ jàmmarloog moom nag jot na fëkk nag jot na fëkk ak kum mënti doon nag ñu leer leen liggéey nii li ngay wax pañatam àdduna dong tax mooy ngay wax sëñ bi nañ taxaw nag jàmmarloog moom jot na nañ siggal Serigne Touba waaye nañ siggal Serigne Touba nañ siggal Serigne Touba lim ñu defal jàmm nañu jàmm na suñuy mam Serigne Touba bu ñu dem ci géej gi ñun ñëpp suñuy mam kenn ko na fi tëral dal la toog ku waxoon la mu wax dem la ko yóbbu mooy moo bàyyi gaa yi ci kër yi la tax Serigne Touba dem keneen topp ca la tax keneen topp ca mooy da ngaa wax la safaanoog la mu wax rek kon Serigne Touba dong fi ne tey jii daa neex nag ndax liñ am tey ji ba mu baawaan ba gisatin suñ bi yoonu yàlla yi ndax bew rek bew ba mu ko waral ba muy ñaan loola amul ku nekk ci ginnaaw sax naan ko amin bu masaan taxaw di julli amul ku koy liqaamal amul ku koy leral tey ji si daadaam kon nag suñ bi mbir mi neex ban fàtte loolu ku si jàkku ne Serigne Touba la jaral ak ku manti doon nag boo ko boo bëggee xool maanaam saytu ko rek màggal goo ko gis kun fi màggal dañuy jéem a maam askaneel ko maam nam ca goon Serigne Touba nam daan liggéey Serigne Touba loolu dong nga tax ñun ñi màggal kenn ku ne ku fi sa màggal dox rek da ngaa jege Serigne Touba ku fi sa gàmmu dox da ngaa mag da ngaa jegewoon Serigne Touba ku fi sa cant dox da ngaa jegewoon Serigne Touba sëñ bi nañu wax lu fi ne nañu wax lu fi ne tey nag lépp a neex tey nag lépp a dox feddi nit na tey lépp a neex fépp maanaam fu dara ne rek Serigne Touba ko def nañ góorgóorlu kon ci liggéeyal Serigne Touba ci nan ci liggéeyal ko ci taalibeem yi booloo mu takk ngir jënd Serigne Touba waaye bu leen ko tas ngir tegatam àdduna rek nañ ci wax mbooloom Serigne Touba nii ku ko tas ëllëg yaat Serigne Touba waaye ñun ñii nag ñu sëñ bi nañ dugg nag ci suñu kàttan ak suñu lammiñ ak suñu xol yi boog mu naqare ñu bu dee mënuñu ko.

0: kun ya bal bande bi kuy mudal nat al kharnu bi gisunu yaay te ñongi ram ku ñak yaay day namp mam budal de bon nga la dam aguni mbole am arnu bi fabal za dom yep bot ñoomi ñu botte nu njabot man la bot nga jox ko mbot na yalla na dal qalbi ya fam muridi sudral matli jakki ji ñu naal fo tollu dali seeni alal na yalla na dal qalbi
1: na yalla amnil mustafa tabak jumaa mustafa
0: bamu tolli mara.

nga moy jarign wa xarna bi male bu gayil khamul waju khamul des koy khamal subhana ya kamat kumal yani khawan wa xarna bi nañ far wel.

ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله ما سنت يا الله جل خير الخلق رب جل. الحمد لله ما سنت يا الله جل خير الخلق رب جل. وبعد ما انت لف الميمون مجنا سخيرا ويا مغلمون موي بنت سيخنا الخديم تياتما موتخ بمبولم مغنا جوخكو ورما مو بولم بوتي تاو ياك يوي تياتيا دون تا مبوت يا نيك تاي بان بيريا نده تاي با مودي والو كارني جايام ñom nit sunna lañ yosel xam xam ko sel aw doxeen ko yaatum lefla yoonu cheikh bamba kure ak mayla wallahi aw sasam ci tol bi boyul lum wara def def na ko ko ka yesul amna ngeeram ci yalla ak yonen ba ak magam am ngeeramal cheikh bamba kuma sa tok ci jalbi dib khalifa mok moma koy and te nawlem def bolé def ak wax ak di dox ay djégo yoy rafetal lum sumbu ngén disoko deggal nga say mag yow ta yang len top tay ndigal lu ñew nga man ca ñepp sa mag yayit naw nañ la wolu nañ la doylo sa xel ndax bala ñoo jëf wala ni la deno beggona sumbu sangam yow lo ca xam nga dal ni nangam nangam te lo ca wax duñu ko sikki sak duñu ca xila sa xalat la shak ca jamono ay cheikh mustafa basalihu luñu fi jef ya nga ca bir di yuslihu cheikh mustafa may awalul khalifa soppon la lol tek la ci penkam ofla cheikh faluit beug la lol doy lola xamone na it ni nga jubo ak bur yalla nit daana ñew fi mom de sakku ak pal muniko waxul soxna may dal lay fal fale ka yok ay garat ak daraja sangela nak pexe yu jog mu ar la ca seccer la li ma wax ko wedd la jal wa ngor ge ñom xam nañ la duñ la fexal ma del si waat ca na mo ande ak magiya ci rafetal so gaña waat ca mayya cheikh abdullah ahadiya don wayam muna sa jef fonku la lol mo am jom ba nopi ngeen depo ci walu njambar ak amu fit gemuf dogal du ngeen ñaar cheikh abdou khadir mbake ya don yettalam ci bir xolam fumu la seen moñ ne naham sayidina salih mi fi sun kanam ya na fi yag lol te wer jite di dem yor na khilafa gi di dox ngeen and fum gesu gis la sunu xol yi sedd doy nga ko doy lo na la lolou doyna doy ngeen non do ngay kon nak doyna cheikh murtala mi di sa mag di sa xarit taxawul lol di ne ji sen and rafet cheikh mustafa cheikh murtala mi di sa mag di sa xarit taxawul lol islam ji sen and rafet yalla na ngeen fi saxlu yag yag fi sun kanam basien mebeti yag sa taxaway digante touba daru rafet na lol sa jeuf yepp taru cheikh awa balla mbake am nga ngeeramam momit mulaqasa ngeeram ngeen am ndam man bac ma ngi ñaan ci kep ku murid fun jangi alquran wala khasaid nu mbok ñaan njabotu cheikh bamba yag fi lol ci daraja yonen ba majaaju wat wax lay jeufam ci yoon wi lama ci xam ñaan yalla guddal fan wi mom limu andak ay magam liggey ko teewul mu beru jeffelul xam ngeen ko yokuna yakalena dole yeesal yow soxna maymuna sanaw le yumbul gor ak jigen maga ke ndaw naw nañ la ci saw doxin murid yi gem nañ la yow sab liggey ci yoon wi umpul kenn wallahi tay sa cer bi dis na gan ken duni bo don gor ndedam nga gor nya
la hawla chat jit nga it jigen nya yoon wi nga soobu do rawante ak pareya ya nga ca naari goor ya det mbayar ya sanci nga ay dara tabax ngay njendi yarunga yarenga sa bax gelandi darul wahab ndox ma ak tele mba ñewna jaka ja ag lamp yi epp leer na sos nga ci mbollem rew mi ay dawair ñuy dajalo di xasi da kay sikkar pas pas xol lañ yor di roy ci lamp ci ak murid sa jef yi daj na fepp sant nga dara ci keru bawo ba yar nit ña soppi len ba seeni xol lap beggu nit ak manu gan ak teral ko ci xeti bernde kuy demit nga jox ko ho seene gan beg nga beñep xam ko boyal sahar kanam fasa sare ko wa kirimo dayfa ba way wa ag basasatul wajhi ya ko deg defar nga gor defar jigen mag ak ndaw yow ko taqol du reey du rew saka bew jang nga jangale nga wote magal fi laylatil qadr yang koy selal wer wi nga wote gën ci mbollem wer yi gudi geyit mo faw xam mbollem gudi fotu de laylatul qadr ci rew mi xel yep dem ci soxna may fi sawmi gilem ya ak gatte ya ak ganar ya ak kafe ya ak ataya ya koytef ya koytef moy ay fruit xiwale jappo baynatu bagdaru yalla banjareem ñep bokku waru daare serign mor mbeur ma feeru njur bel bol ya day wacc ba daare kamil dañuy fanane jang alquran ñalay durus ñala di daaj ñay daanu ñala di jang ñaan di tuddu yalla ci seen kurus ñala di julli nafila noni lañi fanane guddi gep ba ca fajar soxna si ñaanal ñep ku fa fanan ci guddi gi beber set am nga xadal haajaati say bakar set kep ko def ci guddi gi benu deram wala ñakam wala mu yene ci xolam kep ko def ci guddi gi benu deram wala ñakam wala mu yene ci xolam da nga ci am sahadatu daraini tafi walo karaini wanaraini wallahi maymuna mayam ye appu te xel ko teew ci guddi gi ngir soppu ku wedd li nga laaj ma am na firnde ci li ma wax wax la ju am ay sedde man fekke nafu ben bi se njur bel te ker serign mor wa jamo ma jangal at ma philip singor deme barsak te bay batit lol ci mbiram ba jak daldi ne tias apporter lem yonel denk la ay mbiram ni ñaanal yalla sa barke bay sa doom ji bum gis dar lu koy la jël fam jëm lu tol ni sar la nga ca jef man deg na waxtaan wa ya shaykh mor bay boba mang ca xal wa yow soxna maymunatu bint khadim ya man ca kaw ya man ca bir ya am ndam yow sa ndimal dañ na ci bir ak biti kon no ngi ni soxna si bol nu fatte mote ma xat mu wayu man fi layam waye jalo rey soxna may ma ngay dem yalla nu and ak mom di dem lu yag te yalla def mbollem jabot gi ag te yalla yalla bolem mbollem barke def ko ci beleg modu mahfuz mbake ñu gudd fan mucci ci mbollem ndog yi ak ndabi ak luy gare para chati ci barka shaykh ban ba ak mam cierno ak seeni kangam soxna may teflelno amina amina nilen amina ci darajay muhammadul amina amina amina wa amina ci barka shaykh ban